ave ndlela leyi nhlangano Eco 92 utiseke mihandzu inene lomatikweni laha ku pfisiweke ni makungu machiwaka agenda 21 nakona kuveni ku bohiwa ka swipfumelelwani swa ku hambana hambana mayelano ni leti chiwaka mewambienti ka nhlengeletano ya Eco 92 ku bohiwile milawu ya ku vhikela nguva leyi ni tinguva leti taka hikuva ku hlayisiwa khwati ka matshamelo ya tindhawu lomutikweni I swirho swa lisima hi tlhelo lin'wani ku gogotisiwile matiko mahluvukeke ku va mahlengela ngopfungopfu ku ve ni ku nga hoxeliwi a tindhawu hi ndlela ya ku ve ti hlayisiwa hi laha ku lavekaka ha kona magamu ka nhlangano lowu swiboho swinyingi a ve swa ku ve swi tsaliwa eka maphepha nakona swi ve swi gweviwa ku ve ni matiko hinkwawo ma swi landza.

ngisithi yakuyisela enkeromango mahlayiwa Francisco Nsimbini maringeli watiku Daniel Chap nyamuntla hlangula lienzo lantiro lamasiku manharu axifundza nkulu Manika komanika tavuxele a xifundza xa Barwe Guru Makati Vandus ni dropa leximoyu lana nga ta rhengelaka a nga ta hlengeletanaka kasi ni vatshami tiko a tlhela a endla nhlengeletano yikulu hi tlhelo yin'wani a ta hlengeletana ni varhengeli va swiwubyana swa ku hambanahambana swa swifundza ku va ku hleliwa mintirho ya ntikelo ka nhluvuko yi tlakuke ku ya fika 5-4 nhlayo ya vanhu va le Mozambique va luzeke vutomi hikula ni ka vudumeli leyi endleliwaka van'wamatiko etikweni la Afrika-Dzonga tinhlayo leti ti pxitiwe tolo emunyikeli wa mahungu ya nhlengeletano ya theolodri Hussein Yisa Olodri wa vudayi Hussein Yisa a tlhamisele leswaku 369 wa vana va le Mozambique va sukile tikweni la Afrika-Dzonga na va tirhisa mimovha ya vona leswo hikuva va baleka a vudumeli mili wa xilawu xa dyondzo swa hleliweke hi xidzedze hi dayi hi lembe la 2019 exifundzankulu Sofala ka hanyumeliwa ku va hi pfuxetiwa matshamelo lawa ma endla ku va 75,000 wa vadyondzi va fundela ka ndhawu yo kala yi nga na matshamelo lamanene nhlokomhaka leyi yi cuvukisiwe ka nhlengeletano ya vuntlhanu na kan'we ya mfumo wa vatirhisani kulobye a Beira ntsindzo wa xifundzankulu Sofala nsato murhangeli wa tiku Geta Chap a tshimbise swa ku lembe leli ku ta sangula mintirho ya ku pfuxeta ni ku cinca ku va munti wa ku dyondzisa mintirho munti wa ku amukela vatsongwani Josina Mashele wa Sawizi a Mavhagu xifundzankulu Niyasa kongometo hikuva vantshwa va muganga lowuya va dyondza mintirho ya ku hambanahambana ka yona ya ku tsema ni ku rhunga vuyaki mekanika vurimi ni vufuyi tete nyamuntlha ku nga hisa ku ya fika 34°C ku landzela Nampula ni 31°C Beira 30 Maputo Pemba Kilimani Xanxai 29 Nyambani Vilankulu 28 Ximoyi 26 hi vugamu lixinga nyamuntlha ku nga yisaka ku ya fika 23°C mungisiti wa ku rhendzeka ave mahungu hi nkarhi lowu hi ta tlhela hi pfuxeta mahungu lawa hi 9:09 lixile

Mixiti yagusele nkaroma ungu matlaiwa Francisco Simbini. Marengeli wa tiku Daniel Chap nyamuntla sangula lienzo lantiru la masiku manaru ashunza nkulu manika. Ko manika atavushela ashunza sabarwe guru makati vanduzi ni dropa la shimoyu. Lananga ta hlengletana ka ni vatsamiti ku atlela endla hlengletano ikulu. Itlhelinwani ata hlengletana ni varengeli vaswudzwana swaka hambanahambana swa swifundza ku va ku endliwa nhlelo wa mitirho ya ntikelo ka nhluvuko. Itlakuke ku ya fika 5-4 nhlayo ya vanhu va le Mozambiki va luzeke vutomi hi ku laneka vudumeli le endleliwelaka van'wamatiko tikweni la Afrika-Dzonga. Tinhlayo leti ti pfuxetiwe tolo hi munyikeli wa mahungu ya nhlengeletano ya tiholobye Hussein Issa. Holobye wa vudayi Hussein Issa a tlhamusele swa ku 369 wa vana va le Mozambiki va sukile tikweni la Afrika-Dzonga na va tirhisa mimovha ya vona hi ku baleka a vudumeli li nga karhi li endliwa. Mili wa swilawu swa dyondzo swa hleriweke hi xidzedze i dayi hi lembe la 2019 xifundzankulu Sofala ka nyumeliwa ku va swi pfuxetiwa. Matshima lawa ma endla ku va 10,000 wa vadyondzi va fundela ka ndhawu yo kala a matshamela manene. Nhlokomhaka leyi i ve i xuxiwa ka nhlengeletano ya vuntlhanu na kan'we ya mfumo ni vatirhisanikulobye a Beire ntsindza wa xifundzankulu Sofala. Nseto wa murhangeli wa tiku Geta Chap a tshembise swa ku lembe leli ku ta sangula mintirho ya ku pfuxeta ni ku ncinca ku va muti wa ku dyondzisa mintirho leswo a muti u yamukelaka vatsongwana Josina Machele Ansa Wizi amavhagu xifundzankulu Niyasa. Nkongometo i ku va vantshwa va muganga lowuya va dyondza mintirho ya ku hambanahambana ka yona ya ku tsema ni ku rhunga, vuyaki, mekanika, vurimi ni vufuyi. 30 nyamuntlha ku nga hisa ku ya fika 34 graus centigrade, swi landzela Nampula ku nga fika ka 31 graus, Beira 30, Maputo, Pemba, Kilimani na Nchanchai 29, Inyambani Vilankulu 28, Shimoyu 26, Ivugamu Lixinga nyamuntlha ku nga hisa ka ku ya fika 23 graus centigrade. Mangiseti wa ku rindzeka avu mahungu hi nkarhi lowu, rindzela man'wani ka minkarhi ya ntoloveto.

Rádio Moçambique, uma casa bem cedo, 14 horas e 28 minutos. Ah, sim, graca mkama o Chica mangueceti, se rumbla cuia, corringatitia, ringatico diki, la misigara misigari, o sigo sigo, ritanda na quartela casa, pinha o kela, o jeque, coco hakalisan, cambica um kama se ringraca o Chica e temba gutitacuna, o iso binduli, mafaca, brilhanga paiva casa, um kama se, mama haiti macavanha na grot, me pau neona se, ah, demônio. Na ISA kumba kukua na eka madimu mbimu yao na ya wakasisi pocho mpura madima kasini matranjina kona kasingu sisi ikumkama wako na mihanzu ya kona ya kasini chana wengi said tuma isato onatia hika 14 horas 29 minute mwanika kutimu tumonika wa mkama isama soni ndima iwa na ya mtu muhinga ni kasi kuwa ugulet ukosewa ditiku kuilana ni wanamtumuta kuchulo ndeta ditambuli mwani ndimwani hijulu kadisuri hila vandima ya inene kuku haka mtumu kumaka mchima kasihi na wani mholo watu mholo hinga malize na mwingi siti ambia uya kuchikwete ni upaya salada kama kitaro wena loko kuchiguma mchima sunai wantito salada mina si kutingia na confiance mina ipimentu kasiku tika mholo wakona wana yungusa unahumula kuteka chizuko wana chunga chilulamisa unga chisunga kanguu uyasha pimenta unatumisa pimenta kumbuna hapa pimenta mtini salada niyo na unama hankulava kumba uila ngusa unatunga ni mangwana kambe unailava se utumwa hanyi wohanya umayasatu ntimu ikisiti J.U. in the track.

0: Rádio Moçambique é uma casa, vem que sair de Maracanã, ficando com 90.9, que é FM, com 370 metros, cá, onda média, de change o Daniel Langa, já, machaca, uma gomile, que eu estou salando em noca, dani, que mame, ni tate, na chan, o tome, o acorranho. Corramo em que sete, te conhe, cambimo, ia, 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mbimu mwengisetia kuwa hita ni tenga ya Gaza wengisetu nene.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitsikari hoyo hoyo katenga htich mitsikari ya wasatatu hiku 3 ka junho 2023 libanza lionela mitumo ya mfumo mucha moja provincia ya Gaza kudodi adingatumelela ukatela kanyasi timaleta tipya ati tino hakiriswa ka mimova aiye kukakomwa dorpani ka chai chikongo makama district kuhambana hambana ka ona muchifanani tsukatela chai ko kama sia se kukote kwa maleho ka 150 mitikaj. Aniye gijana, maluati ya chugwere, ngwana wa mangabuluka, kama karongo, yo hambana hambana, msana, kandambia, dilimbidia. Misu nguwa tenga htich, tenga takadu na Gilbert, bukini tukunga kuloti ya marabuduya, haka michinu, ingisitu nene, wa awa hamini wanyani ya watama chamusara katime itia titako. Assembleia Provincial de Banza, da Chisungu, de Wanelako, Mitumo, Yamfumo, de Tumelete, Catalaca, Wasbili, Wanyamnova, Timaleta Tipia, Tohakiliswa, Vatoman Kako, Vachuka, Mumuadropani, Vachukongo, Magistri, Tukuhambana Hambana, Ka Onam, Guch, Fananis, Catalacha, Chekuhoka, Masia, Ku. Tekwa male yohoka 150 metikash. Male yofana. Itekwa kawawa kwela kukatila mga dhropanika chai chai. Bashia ma njakazi. Msendibanza. Duonela mitumo ya mfumo. Duomba titokene. Dati ziva titokene malia. Njai ingi. Inakarata kuhuma kwa paketi ya chitsungu. Kambe kakunga ni imwenye nishamulo. Mkwa na hawa. Kusinziseka kakukwela kawa timale tiyosho wa maparafini tichivangwa ngu seharanga nyesi ya sita kungwa hanze kama tiko Laksimi ya Pelembe iku ene anga kombisa mkwepa uwa uomomba kongu kuchiche timale ati ati nove tichi ati ati katimaneka tichi kosho katila dhoropa nikache ichai kuhoka mwani madistritu awo mbile titio kene timale tatipia ati ati nokosho kuya kama distritu tinawe tichi kata kutuma msalaka kuweni tidi palushilwe kasi Tomasi Sithole chiro cha Astrogaza kumbe mweyoka wa chekechi amuwa provincia ya gas awamba titokene nivona vatumela titokene timaletia tinakaratisa kambe kakunga ni mwenye nzila mkwana kakudula kama parafini
4: itaranza kukensa futi itlangela mfumulu kuwa usikotile kuwa upfumela lisenga wa shikombelo sha hina hina ela vila pepara sikwenda porusenju purike mchumu ya tika la handle mash kata rinda isingu porusenju lewanga inyika yona
5: ashfane
4: leka ina vatleketli lishinga shlaka ku swikomba antsako swikomba kurula swikomba patsano nzeni ka Astrogaza ni governo wa ka Gaza in particular
6: ati presu ti engeteluwe ke ti tavevukisa utomi lava tsamitiko maila ni mavonele yanwe
4: bon hinkwaswo swa tika a ni nge hlaye swaku swi ta vevukisa hikuva hi laha hi tivaka hi kona matshamelo ya ma kahle hina principalmente va transported or na hina hi populasan hi kontiwa kwala ka xitshungu pena hi ni vana hi na hochavi ya jara maxi lexi hi nga ha xikombela ka xitshungu hileswaku a va swi twisisi leswaku a huma leswi hi ku swi lava matshamela ya makumbu xitivele matshamela ya mapesa matshamela ya hinkwaswo swi le ku durheni as to see Sally Sakus Kanari Podi, a Malay, Kumaka and Gioa, Ningaka, come one, no one, Maj, a Kombela Kupata, Nakaba, Bina, Umalis, Yugoslav, Matamela, Makanaka Mangan, Quata, Steven Kurle Sakwa Kombo Steven, Likuela, and even Mundia, only problem on the Orient, Angoa, Nana, so does Tai Kumaina, Majulu, Rota Chubukapella, Toda African, as I said, oh, Todo Mundo, Shikaratu, the Sengana.
3: Mweyo kawa chikichi awa chishamu achiwomboba msara kuweni kulipa sisuliti malita tipia ati ya tikosho wa katila kanyano wa katila mga dhulupani kache ichai kukongo mama distritu kuhambana hambana kaona ya mga provinsia ya Gaza. Ania gijana mwati ya chigwere ngwana wa mangabuluka msanaka ndambi awa sema mane kakoma chishani savahanyi ka makaloyo hambana hambana kota kuchamusara kama tumzana kuloti Pedro Paruki.
5: Distrito ya Gijana ma provincia ya Gaza kone kama lwati achigwere maka ya kasikara tako utomi wavahanyi wakalu ulea malwati ya wa mangu mtengu ka vanana avakasi kuchitolo weto madunda kukubela amwami namboni hambiri kama mwani mati ya mangasengitana kukon haka ndambi hambi ni mati ona amwani hambi kunga omba omba mtengu wavato wanga manwa ngu malwati ya wa mtangilo mitumu ya taudahe ania agijana au mbatita kumakalu a shibongweni javanyani nina lazungu kwa namu kumanika kumtengu ungi kwa watu avaka simamana kungumalu wati ya wa ajikuere Gilermina Samson mtangilo wa mti wa taudahe ania agijana awamba atita kuwa kuonelelwa maalwati yawa. Kuni michawa ya tichari toela na ni umti wata udahe. Wazipila kunguka makalo ohambana hambana kuwa kasi ve uoni sisa hambi ni kutuma vatuwa mna kumalwati yawa ajigwere kuwa kambi masitali mepalala. Mtangili uleya asumete ewamba kambi itita ku wazumula vegundi sana nchona jitsungu kuwa chilonda tata ubasisi ikuimu yoka tinzila takuwa malwati yewa masitami mepalala
7: amavagu lewa shunwa yanla amavagu ya kuyenla na nijienu kuibasa kubasa nukutishaisa yukusa luku angwana luanga na shunwa yana mpata lea drogaku tegi mpata le susa mamani ashlantwa akela pasara ne ngwate ku muhlambisa isabangwe ni bingu isabangwe ya bingu muhlantwa ugama adloka ampahla ya kubasa ya kupasariwa ekusa leswi swi vona ku lomugangeni leswa ku avatla utsala ka vatsongwana va va hlamba lo maqhivini na va hlamba lo maqhivini ava yenja nga nchumu kusa luwa swinwana afika hlamba siya ko le lokanga na swinwana afika hlamba ne na satateka swinwana kwini amukana swona se para ku ipumba ngopfungopfu mavagula uteki alava vamamani va vatsongwana u lava va hlayisa ku vatsongwana va hi pfuna ku tendela parti ya n'wana loko ali kaya nga kontrolara mpahla ku kontrola aku hlamba ka n'wana
5: Maluati amtangeli wa mitumu ya ta udahe ania jistritu ya gijana kuna maprovincia ya Gaza Gilermina Samson. Hachomba mbaka singutinzi latiti takutichilonda ya tuwa kuwa kutiwa maluati ya wa achigwere sema talela na kuungutu msana kandambi ai ingaoneka jistritu ya lea.
3: Kuchima heke eto mchano wa magume ni mchano ni mune watu turma timane kako dichipimo cha 1600 wa wagundi kwenu wa mane kako wa chigondila mtendalani ni ya distritu ya Chimbuzu kuna mwa provincia ya Gaza mtengu wa kambika toneto mtengu wa komba kupumbeka luku chifani sani wa wangatiri gondila mtendalani kama lambe msana mungu mataka kipita mtumina ulote Rushini Botela.
8: Mchano magume wa silao mchano ni mune si lumbako banana vava vatakuna vachi kondela kasonana ide kupinda de kulu ni mchano madzana ndi zana dingwedo distritu ya Chibudzu nguwa vataku na vadingangalani nomboriwa wa ikomba kuyahla loko kuchi uniswa ni dilabidi watinga pinda kungava kufananisa kakona na idika kuba dilabidi pinda chipimu cha mchano magume wa silao ni simbidi sitmaneka mkangalani ambika tonton mutangeli wata gondo vapia ni tekniki Chibudzu nguwa umba tita kuwa kutana kudini kukarate kakao mbengu tutatinene ka vanana wa manika kuna vachi gondela hahanzi ka singutungutu ka matiku ya wakuta kuna kudini kuchincha kambimu Flora Shumi umba tita kuwa mfumu ni vasekitele vata na vachilu katinzela takuwa kuchukatiswa magondelu ka vanana vava nikona vata na vachi vunetelu wangu va vileke va ngulelu wana vanana.
9: Fumegale shoko hileka kukarateka tambelo kuilanguta malembe nzaku hikele mkalembele lana waka ma zongwa nila wava kumekavali handle jinumerita kuna jipumbe gili ae lika stenda lembele nga hela lembele lika 59 ae shoko nila ilue zongo kuloka kushakarate kuwa zongwa nila wafunda handle masiku ya moya, masiku ya timpula, vana lava avakumi kufunda kwazi. Kambe tani guvernu ikari ichivirika kulava maendele ya kumasiku ya kushanseka kavona maunza. Iyenja leshi kufunitu ambe ivanganu, vanfumu. Ni vatuali vakari, vatuali vashibutu vayenja inkiki kubava pumba akushanseka kavatsongwa. Kaya ya vatsongwa nilava kumeka kana vafunda handle, imili 660. Kaili ya hivile lisa itongu, kambe ikari ichivirika kulu ingapumba ama injela.
8: Matu imalumba kumu tengiri wata gondo, bapia ntekiniki ishibutu flora shumi loko acho mbomba kushantaka kabanana, bapata kuna vachi gondela hati ukalulea yolumba ku provincia ya Gaza.
3: Rushinu Botela, kupinda 250 wa tichari, kumbe wa watu, wahuma kumuwa tiko ni hambini hanzeka di tiko, wano wanomaneka ka matikuwa wa matako, ka musangatano wanyama bindu, wano maheka shongweni, mudisi kuda finisishika junyu wa atzimbelako, kota kuchamusala ka Roger Madeli.
10: Kupinda mazana mambidi ni mchano magumi atinga na kana to hambana hambana tamua tiko ni teha hanze kaditiko ta emela kuwa timane kaka igovela data mabindu distritu ya chongweni ya mua Gaza dino meka ngulitsi kuda vinseshka junyua a tutumako. Mkongo metu wa digovela dia ngukene kuhuelelo atia iku mazumba la distritu ya chongweni kuwa kutulo mabindu o hambana hambana kaukaluleya wa provincia. Mshadoro disritu ya shongweni suzetu nyangumele. Ambo titokene kadi govela dakona. Mgongometu nguwa kudzivisu ya kawanyima bindu. Tia ikumazumbela disritu ya shongweni. Kama davi ata udimi, ufakachi, udoti, kwa kakati nyumba, hambini mabanku. Kasi kuwa vanyima bindu vatila wako. Vangasi kwa kuwa vitula mitumo. Yo hambana hambana. Kakucha msela kasuzetu nyangumele. Kasi kadi govela dia. Vava vano shuva kuwa vemaneke. Buwata ngutinga na kanatoha. Mbana mbana tamua tiko ni hanzi kanditiko. Tina wati maneka halea chongweni. Kasi wababa notandeka. Wanasi kwa takuwa ve maneka kamisangal tanoko na vajutumisa michini ya chingweno.
11: Temos também o turismo. O Xongweni tem cerca de 23 km de costa. É possível, sim, alavancarmos o turismo. Precisamos também de fazer alavancar os números do pescado que nós temos estado a apresentar. Portanto, essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito, mas queremos produzir um pouco mais. Então, temos que falar sobre essas matérias.
10: E tem aqui a ambassadora do distrito de Xongweni, Suzete Yengumele, a Chibuata Kassim, uma cungo, a cua como é que a governa do Queta, da Tamabindo, que a distrito de Xongweni, não é que a magulha mchimo wa heko kawona. Kasi msanakadu govela da kawona hale ya chongweni kuna wakambe nidi govela data mabindu hibobu ata ngufeira hawa ikufeira ya uraru kayona kuna wakushayu sati nyama to hambana hambana hambini umpunga.
3: Kambati hanga ya chitichi 15 horas mwekundi 12 minuto sekretaria provincial wa msangano wa mame amuwa provincia ya Gaza aninga kinki wa mame kasukufala kufeni vea masoni nikuti hita amuwa kakupalusha atia tiku tamahanyelo manene kawanana. Mahungumata kajutuza mtumiza kwa oti ortezi matave.
12: Mtangeli wa msangano wa nsikatu wa Msambiki OMM nguche mo cha provinsi ya Gaza. Ni mtamu kawava sikati kuwava ya masuni gukutana. Kuwava ya masuni vaditsani kuwave gundisa mahanyelo ama nene kawanana. Joana kunaomba tito kene wa msikati afela kuwa haya masoni ngukuwa gundisa vanana hamwayani ambi ni kuwa shaisa vahamwayani ni kuwa kukombisa mahanyelo ama nene ngukumaha tatinene. Mtangili aombile matu ya waka misingletanu ya angaimaha ni chitsungu kumbeva hanyivo wama kaliwe hambana hambana ya distritu ya Limpopo. Na nikalia ndulia angalimaha ka ukaluuwa uya wanangu hafuhi ta ma zimbilelo ya mitumu ya msangano wa OMM.
13: Akutendera mjangu ya ina kusukela ka mulumuzani njangu yene ambiye na ye mulumuzani futi kusakati kanganu daina ayikumani ni wawa sati ntsena wawa nuna nabonabu. Vakumeka valikona luku imaha atironi yao niti takuini iliku utangani sashitsungu. Si kukotele shwa kupakati kanjangu, tengi kuni liranzu, tengi kuni kupatsana, kusikelaka baba na mamani, kusikelaka shukangi. Ambini vangwanyani la baba hanyaku apakati kanjangu olo.
12: Hahanzeka distritu ya Limpopo Joana kuna ati atumela kambe kama distritu ya Mabalani Masinjiri Shokwe. Gijani ni Bilen. Muwa anga kuchetela vavasikati kuwa veti niketela ngutu ka udimi kuwa bindula sakuja kuwa ve chukwatisa utumi.
13: Amasimwe ni nkwa uma district uya ntlhanu ni limwe lawa inga famba ka wona hitatapfala hili pompo. Amasimwe ni hiyile hile shaku ilaba kukombekisa lisima li shaku kantumbu lukuwa inakumu wa msambikano sempre ihanyi hi masimu inyika lisima antiro wa masimwini iku ambiso zwipengwe hita shikuma ashitolo hile shaku shisukela masimwini sina inabu ilhohlotela li shaku antiro wa masimwini ave ntiro lu ungana lisima vona futhi laba vatitwa kuna vatira ntiro wa urimi vatitwa na vana lisima hikusaka hi vona vapfuxaku atiko lava kula ku cancer hikusaka ma district hinkwawo lawa yanga ndlula ka wona hi kumile ku district la Limpopo lele nga gameselona lini nsimu proprio ya kulumbaku ya khangano wa vavasati OMM vani nsimu ya vona.
12: Ete matwi ya mtangeli wa msangano wa nsikatu wa Mozambique, OMM, nguchia mcho provinsi ya Gaza, Joana Kuna.
3: Mwingi seti, hina wa gameta hawa tengaya chitichi nyasi misikari ya wazitatu, trish kashunyo dhushu mili e vinti e seish. Sala msatu wangani shilbatu buka kumakuni ya marabudoya.
2: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a província ya Gaza.

kodwa ni tivanga se ti ta lirando nda lirando kasi loko lirando loko mbilu hi ti hakamile ka ukhalo wo karhi kasi gwita u sanga yi thavisa londe ta tona yito kasi mbilu yi lava ku twana ku sa u ca ku londe tatiya mapimo ma ku gela ku na hambana ni mbilu seta mbilu nda mbilu ta mapimo

0: Radi Msambiki magaza mingiseti manindi ma iye mahungu kawom kama hinatani msaka nomi ni mlongo la kumisa kuna yeva apia ni mtumbu na ukudi bindu la kuna homtini wa Radi Msambiki wengiseti unene.
1: Mingiseti mwudinega kukukela kaya bimu ingisa muna honoko
2: ingisa kana magia ni mtumbu nuku
1: ni bindu da Radi Msambiki emsor provinciali ya Gaza. Uyengisa na uchilonde satini mato habana mbana kwa ya kunukuwe na uchibula ni wakwano hambe kuwa mpela tunda vizinyo kuwa ingisa tia hita kuna atungusa loko nene asa tula radio ange ingisa kuyawe na nguloko na uchenge tula vlumu. Kaimbimo hinava hechilosa mrembo watu alosa mitikari oyohoyu kwa wa mnengono kuwa kumisa kanu yabapia ni mtubu nukungalo sala wengisiti.
3: Na milosa kukata letina ngani mozbo indolene na milosa mozenu mshikotara kuradi Mosambiki akashajai.
1: Most boy indolene. So zwa ma most boy indolene ngucho. Ngawe nyanwandole.
3: Ngane nyanwandole. Nate nokunchi most boy indolene nguti top maji. Nguti tina dangu kudana dan tumbulu ngani tengelezi.
1: Ah, ngawe ungani ngadi tina dada mtengele.
3: Dan tengelezi.
1: Uh-huh.
3: Ni rei wandole.
1: Uh-huh. Se akuwa icho tola hela banyano kana ngoma.
3: Oh, ngoma ni nyanwa ditiko. Ngakuninga ko zumba.
1: Ningoningwa ngo tsimala tsimala.
3: Tsimala ofu yantiphongo.
1: Ezotselele.
3: Ntu muta ko.
1: Mibela mule khuwane.
3: Ngutona.
1: Kwamembe.
3: Kwamembe
1: mule khalima ngwana ngonyana.
3: Aha.
1: Kambe mngomba wa. Ditinada mavele ko mani.
3: Ditinada mavele ku da chilandi ngane ntengelezi. Da chilungu ni elder mongwambi.
1: Mhm. Se uverekile ku nyandule ni mwache chai haika ko.
3: Mvela ku lendole ntsimani kulela ku ndolene. Kamapuzo no belanga kuphanda so.
1: Mhm. Kambe unga umbawa. Mela no ni ditina di wada most boy. Dikatselo kucha.
3: Itende da most boy dia. Ndakuti topa ga uchai kuve ni ve difference ya vanwanani vanwanyana kambe va chai na nani ve ditina da mina. Da uchai wa mina.
1: Mhm. Kambe na u chikatire ngupimisa waya kha kombe.
3: Dikatire ngupimisa no kha nje. Katini ngundi pimesa na wakanti hambela liti nadia kwa tidite ya kiditi na dami na dao chai wame.
1: Ukatili kuchadile mbimu?
3: Nakati kuchangu dujmili zoidu.
1: Kusisa na bela malotele ya kovidi tisano?
3: Ya mase bela malotele. Kama nga bela malotele ya kukutuko vetawe ni nyima nyima. Uchai wako anuno saa zimbile toona.
1: Kambi na hisi sena bela kama buli ya tungu entelele wa wana. Inabala kuwa hisi nisa mkiseti ngu change. Kuno change wa umanikako na hichu wana hawa. Uwabako titako mihumbu yangu. Mihumbu inga kumaha uye mbelele?
3: Nga mihumbu inga ni maha ni mbelele maji. Mihumbu ni wanako ngumasami na kakuhanya kami. Ini mana kuku ni naveki nao tia kini imbelele tutu niveka nao para vangwanyani vangwanyani va hanya kangoma ya mina tutu vaya paminao ya mina
1: vakufisisa
3: mani fisisa
1: wadita kwa Radi Msambiki mana ni uchenji huku muhimbu ya angu kasi uchenji luba ku most boy ndoleni wanga indela nyasi kutapakala tala kwa ya kwa nina tukela kunia mitingene mkomo wa mkangole iko

0: kutita kwa radio msambiki chia masoni ni uwa mnagro kwa kumisaka ni wapia ni mtumburu kutipitida radio msambiki mso provinciale gaza kwa niko iti nchida ya shkwere kutu ka onda mbede kwa kwa niti sika tinga kwa wala so kuma district o hambana mbana inga fananisa kwa umuwa drapanika jai most boy hichuya ni mbuliatu uombele tita kwa ukatile kwa mbelela 2018 o tepele ko mwa chechai ko nich dengele haika kon u chanjo kha
1: ko chanjo mena ho khata ko khata kamela ku gonda ku chama muzika ne khadile mapota ne gweta ne tabela madendere madendere ndi gravara ka DS Pro nganga ndi gravara kona malembe nsana ma 2019-20 ndi gravara ka DS Pro anele kongo jakong ni gravara mabutu ka Dalbro Groove Beat
0: se atitinga kumaha ku khata mabutu kukhao ya madendere utumela kambo ya mpfumweni injani ka
1: chichinga ni maha ni sa gravara ma muzika madendere mutito kune nkamana ngati zomba mwane ngamana ngati zomba mwane sinti gravara ka DS Pro ni gweta ni kukha se ni mana ka mabutu kumana katito se hi distance ndamu ya hi distance ngoto alete akisha ni gravara hafu ini nane proki nikati dunde ku mahati de kul tiak ne ma hafu ina hafu para kon tuma meno controller ani pone ja mana ka jan gravara mapoto nguma nku idumoni mana kala kokona
0: ya si tita ko ti ko he ho kisela matimbelela
1: ngoton
0: u chinchwa u ta kuna u chi utepa ngunzi matsema wo mbo mangucha uka uka ngucha
1: ma mumus tinga mata mena ndoka uka ndoka uka nikulaya na ugondisa
0: kambe kuna ba vhathu ka kuvati pfana vha de khumbilu loko tshi peka u change
1: nada vanga ho vhathu vha de khumbilu porque mamusi ka mina nembela la go nga yona ya buruketela mamusi ka ku gondisa ya kuyaka
0: kuntito tini humelela kule seni gutan tshi nga u tondo wona se ho ya embela langa
1: nada nga tona tia
0: kambe mailano ni u change wa u nga u bala kuwa
1: uchanje ungani bala kuona manje ngikubhala ngikubhala nenge hembi ne se khalatsa ni bala ka
0: sethu esa kuja
1: ani mamusi ka mina noma pemisa ni maveka nsungoni ka mina letra ni letra and so na gravara nyana na gonda nyana li maletra nyana ngonka manya ni veka nyana le yo khada le yale u hetisela le ne na hetisela jan di studio nisi balenga di pepa
0: tito ni kuvunetelana ni producer
1: nada producer hambe ni watsimala khamala tito kasi mamuzika wena u balenga di pepa makamoni tiku nada ane ni bon jake nsongwa mina u vitwa u pone singa ku nthumisa di pepa jake ni vitu sansongwa mina u vitwa singa ku chidoko chidoko ni balenga di pepa tito ni veka tetena ane basi ni gonda nyana tati doko nyana tiake ni khoka ni tsa studio to tala na hetisela khengu loko nchi fa instrumental tichi timtisa kutona
0: setu choma hatia kumaneka tito kula kuva umaneka na uchiningela akwake ubate kansungu isinga kati pepe kula kuningela u change kambe vanala ku nikona udibate u change wa wena uno mahangu bala mailano ni ti ungwembelisa kutona
1: ane u change wa mina ni tale kubala ninge hembi ni khale kubala kati pepe u change wa mina change wa mina wo kansungu ni kami Imagine chembelela tangondo singati to poilela vhathu.
0: Kuno chenje uku Satane kamnande se obva kutsamba Satane nje.
1: Uchenje wa Satane kamnande uwa e uchenje wo uli Satane kamnande ngo henga shengenwe ngo hedika kukutsaka. Muzika uve utakwekana ngutunguto nengamalo wa COVID. Se ngo henga shengenwe ngo tsaka kamnande munande ngo ngutsamba. Nga chengwe ngumule ko tsakisa mule yangu he want to hale ka tsakisa de vha tito kula ku tivikela mela niku timbulani mahorana sila sivikelo khomu moshi bedlela mukula sivikelo sama mash christian jan singu muku tito amba tito pa nga chengwe ka munandi
0: kambe kula kuva himane kana he chito vikela katini mato hamba namba isinga kuva himane kana he chimaha to tsalele cha to minguo kuna kodita kwa radio msabiki maneno uchenje uko kamnant satan ka city ni tsumango tutatnen ko wote vikela covid 19 ni ona isena goma e mara kana idea hon kona malati yo hamba namba manika kuna malikona ka yambi moke ko kuni makonjo tv ti malati yo mailala kuni maso ndi matingwanya ni kona ma ruati amangia mamanika ko vela ma chitumuro katikona kuti vekela ndalisimango tutatina no chanjo imana kulumba most boy angayendela ditsikudwa danyasa.

0: ya masoni mkisetu tekwara jimsepiki chipa kuna tunakuwa kuni nao hawa ke mnavila kukuvewu ya masoni nao nko vao mana gondo gondo yokari ka ndimewa hitakuna ayu disekudia da nyas mosboy loko uchituka utimbila kukombela kuseketelo wa kenja
1: ni kali kutimbila ni kukombela kuseketelo disurudala weku ni kali kutimbila ni kukombela kuseketelo maji natilava beniki ni timbila ni la kuseketelo maji uma veji ningangeni timbila
0: ahi kakoli
1: Amerika duya zimpetu maputu ni beti muleni seketelo iva ni seketelo tifele ni kama ni ngabelo ni seketelo mwekumu niti amba vitu ni mahali ni tumeti nitivanya na ngano wa presidenti nyana mutuwa nga seketelo satona ni tumele nitaga na nana majini ni kaukela kone kakanga uma kambina kumwanyana majini atilava so ima kunitunja kone masi maneke kumamaneka kumadaha sikipurugini katukote ambiano kundi sustentara katini atilava ako Jana tinavela kungeni noma na vasapotasi kuva nivunetela ku ntin kuna tumbiluni kamina ntinavela kuva nivunetela katona nani kunikota kunitivunetela katona ngunguve ndiani ndinokha nikatiko sigiritotse imagine atila example ma video natela kuna hambe ma video natela kuna lasara ma muzika man of dad no of dad imagine nakota ku lasara muzika evidence school kubeta ma muzika internet nasikota kuni natitanda nitona kuni sikota kuni mabeta makama kuni tsho jema kwa hasi
0: kambe loko u dikati loko leya utota uyota gwamwa kumbe nkumbe usawana chamsero matsiko yolandisa
1: ni awu yanta gwamwa vela ku hale nizini amana nikuseketela ngu nitilava kuhamba video eh vya muzika u ngatwa mbamba ngu uchi kati cha konke mercado ke se kuvapa message wa muzika mimi na vamane ka vatsaka vanseketela vachi yepa wa womba ditsure vela
0: kambe mailano ni loko uchi la kuseketelwa kwa undoleni kuni ndene ita kuna ichi mahati ndi matungwanya ntungwanya ya kombela kuseketelwa ke
1: example de lembe de do de ngaguma dia makhesi muselenga tikaona ni kombete ku vanseketela de lembe de ngaguma maso Nguyo ni chikombela ni kutava tutunche papo duwa kutuwa vani guwe kunata nunge beli Buriki atu vachaye kumaneka kwe dinga daa hasi hasi nyana Kutu nitu amba ku hewe kungu tumasoni hewe kwansana Jaa timanakele kuhale tichingato shupa hale kumbilingwa ni ipeka kwepa Tashi nituwa na kombela vesi mbilingwa ni mkatsuli japa Nguku kuhale nane nitiweka kunchava nani yeisa Majiwa kuti diposha vata nivaka kufashi bela u usakana kwani ngakombela kwakutani kwakwepa utoshwela futhi kunigwela phelo kuti nigwete dikale ndikugwete kale kutsula khevandira kubeta kusema chochetho manje manje masinzimbila konke kuomba pawone nantsula kwauyati kukhewa mugwela tutongana ngakwe kupara ubela khe pero kota kusekedela imagine mini kuti nibela khevandisekedela nanani tsakile manje mbora kuse movement umanikelo daha sepokuse vathu vatihangala kete ditijiti
0: kambe kauchenji wa mama kukasi ngo munisipi kuchana
1: muzika wo mbomba ngo munisipi wo ngoti makata kutungutu vaselo vausuke hava kusela sela masuke vava vani titu vateka mabojela vachivinzetela staratu vasimave gaka kunene maboja titu hina kota kuhima wona titu maboja amatovekiswa ya isinga kuvinzeta hatinzira mamwaya makando omemo mbora loko dichikandwa di bojela halengu movha defayeka ekuita heli ni vanana va vathu va vadoko evaruma kukwasha vanyana kumbe chimati kumbe mapawo evaruma kukwasha ayauya n'wanana alimati nguti boja dele vangavinza vale vangasala masuke valeya se auya n'wanana alimati maboja aleya se uchi utiwona kuti to ise uvuwotiso tuto uzovinza diboja dele haruwana ngomhakamuna akugwela tutepa akushamula shamulo yopa understand kuti tuti eh ane ni vinza diboja dele ngokhane ane na wilwa matasha loko nji hakela magezi tave tito vana tava ta thavisa munisipi mabojela leya si mwana na alimati wa wena nga alimala ana ta muteka munisipi amu heketa xipiritani ke mwana na wena
0: kutani kambe i gondiwa hi nota ni uchenchu kwa hino mwana kusingakale tinitsima ku 2009 comic set uye masoni nkuva utivikela kubasisa nawo kutinitsima ku tsunda tso isingakuva uja vana basisa nkuku ni vava vahakelwa kukuva valondesa ndimeyo nkusalo kumalwati machibela Pangu ichibela ibe

0: kwata ku hanya ka misava ku tocha kumbe ka mafu
1: ngoma yi ya ku hanya ka misava leyi musika wa ya musika wu gondzisa timhaka to tala loko uji ku hanya ka misava leyi ku lava nhlulelo ku ti lava tito into a hanya mo mafuni example a si yichecheni a si khongeli van'wanyana va ti a ni nge tsimbile tinyanga ku stage njhani a van'wanyana va ti ni nge yeli mazini kuma stage njhani a van'wanyana va ti ni nge yi chechini se a muka mafu ya wena so se si lava nhlulelo mari u kota ku hanya ti ya we nhlulelo loko sitibya tito u le ku ya ka tinyanga hi khongela xikwembu ibya tito u le ku ka khanga ka xikwembu famba ku tsimbela ka mazini so si ta vhuna a wu chi twona ku tidimasini ka wena ti ya kuma so ku hanya ka misava ti ku lava ka njhani ku lava ka nhlulelo ti ya ku ve ncinci moya ti ti ku vhunetelaka
0: u change wa ulumba ko mosbo indole yenu wa utako na uchomba titako kwa hanya mafuni mwako naho kulakuwa usaula chichi no kufuna.

kuchinjika singatuma na wadizo mbili adamta munile kinitulo na wambachani masonika jesu anianzumani iti dizo mbili adamta mukasi ningate hininga uchenje wadona hichi ilawe telambimu ya kuwa na tuvengi setu se hinapta ya mungu sa zoiti 50 hinawa hichi satis watumisani kulote waldi mirajichangana nivona ave hidamu keta chitichi kalambimu ya mea noit sangota na itima satu ndiho mtinu wa radi msambiki na wala kuwa kasika wa mkama utichi kupeni kawena ulingu mtumoni ulingu digeni joni kawa mkama ningama tima dala mafuti metanyana kudoto kasi kwa nakota kutitela ngusa adunukili poke angati tutumisa tutumiswa nguchiroli ya najileya chokarata dikangi nindo no chipakela kuwakasi engola msele wakarata

0: emissor provincial de Gaza.
1: 19 horas de quando vamos a Mbique, com o mais tudo, CM1, logo como é que acaba na glória, marra, budias, que é na Fernando Mucancho, que vai em Camaongo, repelir, ele vai na glória.
2: Maungu ya chifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa maungu ya siku ni siku ya Radio Musambiki.
3: Lipelile Nicolau Mkavele, lipelile mwingiseti wa kuranzeka hoyo hoyo ka nongoloku wa maungu ya shfunza nkulu Gaza. Na muntla, ita vula vula iwa na vatikula vanga kumeka Afrika Dzonga, masikunya na nzaku vanga kumana ni hasa hasa ya xenofobia, lesha ku seva singulile akufika tikweni rahina la Mosambik. Na kona hata vula vula hi huvu iwa nilaka amatirele ya mfumu wa shfunza nkulu Gaza lei tolo wambiri inga pasisa tipresu tinchata mimova ya ntleketlo kuya aga sufunza shwa kuhambana ambana ashulao shata jonzo ashuye nele akushaisa abatongwane ashumbutu kuni lavava jonza ka ankangala mwingset leti niti nguwani tloko maka itashukwanta kuwa yendla nongolo kuwa maungu ya shfunza nkulu Gaza nyamkeleka 3 ka junio 2026 la kamichini kuna Amara Buduya Fernando Mukacho ya yana binzulaka atlela au kombisa wana ikuna velela uingiseti linene Namuntla singula nongoloko wa mahungu na ivulavula hi vana vatiko lava vanga dumeliwa hi xenofobia asa asa ivonekeke atikweni la Afrika Dzonga leswaku seva singulile akutlhelela amakaya tani hi rungula liposiweke hi Domingos Makalane akusukela frontera Risano Garcia.
4: Hakunene yalo sela mwingiseti wakuzanjaika wa Radio Mosambiki misoros provinciais di Maputo, Gaza na Inyambani i kumeka alenu kanjele kanwa Rissano Garcia lani na mungkla kukhlasaka vanavatiku lava kumiwiki himanga kuwa vashanisiwa atikweni dra Afrika dusule kola ka xenofobia eta bula nilava vaklasiki kamishuwa na mungkla na nilha yungwa inyimilu waka ili kusui ya 600 juwavoni ya kulosa vitu man
5: Fernanda Afonso Costa antire o jardiniero kama kani nga yavona John Manjveldo nbewele nthentekele wa munta nlinao aniti indlo ta ringana 3 jwato a 2 jwato wano rendisa ayi nwana ku yaka hweti yo linga hela le ni hweti nge se hlanganisa wo bona mari vatekile na yo
6: a province ya me e Nyambane
4: kutani ntshini leswi swi voneke a June
6: ale zanga zwana hala style swa ku chavisa swa a nga swi nyimelanga andawu sulya nga ti ku habiwa hina mara ago ha halaveki a hestiva se a data vala ufamba a data hiti va ya drinta ka June le ya bona vanga ya anunciara sinya a hi marsha ya bo vanga hena yo ava ha tirisanga le swa marsha porque a marsha bona a hele ya ku famba le mutingi wenda hena va doko u manu tsama ku la u na wona maphepha ke andawu a zwa ha tiranga hinkwaso le swa hehe wa nyime ku devata ta hisa cha maphepha va dzwe swa ku pa siku la so famba ka uyo ya ma maphepha a zwa zwo zwinga tira eh vuno rumela group inwa nga vanga marsha ra ida se hi famba hi one hetela zwa hena bukutelwa hi ku yini wa go sekelela madose anti madwa zora ya kusha ai hanya makale swi khai sa swi kuntinwa ra kumbe ra maset kumbe ra kama munisha he fambele hina vanwanyana hi tsutsumela ku ha khwela swi bomba se hi bonga ku wafumu hi vunile
4: shoni hi maingilile mazitu ya muntsha wa u tsama swi fundza nkulu Inyambani loko na yeni a hlaya leswa swi hanyika tikweni dya ali Joni hi kola ka swikazato swi pfuxiwaka hi xenofobia ka tiko lebyiya ekusuhi ni 600 wa vana va tiko lava va classiki hi wa vuzazulwe kamikama ya masinko ra na 15 minuto jaleni kanjelekano wa Rissano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundza nkulu Maputo lani va veke va yamukeliwa hi Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres xo byana xanyelaka a ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko INGD va ta ve va nyikiwa a xipfuno xo kaza ku va va ta tiseketela ka masiku lawa ya ku sungula ya ku va va tlhelelele tikweni bya Afrika Tsulu na ku tiviwaka leswaku hakanyingi a va humanga ni nchumu tikweni bya Afrika Tsulu hiku hinkwaswo leswi hi nga swi hlasisaka hi mayelana ni ku yamukeliwa hi vavuzazi lweyi ka vana va tiko lava va buyaka hi tikweni bya le Joni hikwala ka xenofobia xi vonekaka ku tiko lebyiya Domingos Makalane hi lweyi a mi paluxeleke madzungula lawa ya luselile
3: Domingos Makalani wa emissora provincial de Maputo kusela Arsan Garcia kanwamba loko a reporta mailano ni ku tlhelela kaya ka vana va tiko lava va nga famba va zama ku phanda utomi tikweni la Afrika-Dzonga kambe va kumana ni hasa hasa ya xenofobia kutani enkarhi wa mpundzu se a va nghena atikweni la Mozambique ku va va ta sungulisa automi lintshwa laha aka Gaza hi vulele leswaku tolo ku pasisiwile a tipresu tintshwa ta mimovha ya ntleketlo ku nghena lomu ka swifundza I ntirho u nga rhangeliwa hi huvu ikulu ya ku vonelela a matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Gaza Francisco Simbene
7: Xubya lexi xa ku n'wolela mintirho ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza xi vula swa ku swa tiveka a swikarhatu swi nga ta tumbulukaka hikolanika ku engeteliwa ka male ya ntleketlo ka vatshamitiko kambe leyi nhlamulo ya xinyimo xa tiko hambi ni matiko man'wanyani leswaku veni ku ta kotiwa ku va ku vekisiwa a male ya ntleketlo mugangeni lowu wa tiko Diximia Pelembe loko a vulavula ka huvu ya ku vonlela madirhelo ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza a tlhamisele swa ku xiboho lexi xi ta sungula ku tirha siku leli xibohewaku hi lona leswo nyamuntlha wa vumbirhi Hi tlhelin'wani mukombisi wa xibyana xa nhlangano wa vatleketlo lomu xifundzankulu Gaza Tomas Tsoye a vula swa ku a swi tiva swa ku a ma vevukanga matshamela ya vatshamitiko kambe a ku na ndlela yin'wanyani loko nga le ku veni ku engeteliwa a male ya ta ntleketlo leswaku va mitirho leyi ta kota ku va I ya mahlweni yi landziwa.
8: Hi ta rhandza ku khensa futhi hi tlangela mfumo lowu ku va u swi kotile ku va. Upfumela leswi nga va xikombelo xa hina hina elavela ha pepera 50% porque hi mchumu ya tika laha handle maxi ka 35% leva nga hinyika yona
9: a swi fane
8: le ka hina vatleketli leswi ni nga xihlayaka ku swi komba antsako swi komba kurhula swi komba patsano ndzeni ka Astrogaza ni governo wa ka Gaza in particular
7: a ti presu ti engeteliweke ti ta vevukisa utomi lava tshamitiko mayelana ni mavonelo ya n'wina
8: bon hinkwaswo swa tika a ni nge hlaye swaku swi ta vevukisa hikuva hi laha hi tivaka hi kona matshamelo ya ma kahle hina principalment va transported or na hina hi populasangu hi kontiwa kwala ka xitshungu pena hi ni vana hina ha hochavi ya jara maxi lexi hi nga ha xi kombela ka xitshungu hileswaku a va swi twisisi leswaku a huma leswi hi ku swi lava matshamela ya makumbu xitivele matshamela ya mapesa matshamela ya hinkwaswo swi le ku durheni A swi twisisa leswaku Scandari Body a mali yi kumeka ingi yo wa yi nyingi ka mun'wana ni un'wana maji hi kombela ku patsana ku hambi hina huma leswi hi ku swi lava I matshamela makalaka ma nga li khwatsa swi tiva hinkwerhu leswaku wa kombo xitive le khweni laha ni vemundiyari ku ni problema la Mid Orient a ngo wa hina na hina swo ta swi ta hi kuma hina manje loko lava ta cuvuka pela todo Africa nga swihlayisa o todo mundu swi karhatu leswi hi nga na swona
7: Almaritu ya Tomas Tsoye wa xibyana xa ntleketlo lomu xifundzankulu Gaza loko a vulavula hi ku engeteliwa kusukela wavumbirhi lweyi ka male ya hakeliwaka ka mitirho ya ntleketlo kongoma lomu xifundzeni lomu xifundzankulu Gaza.
3: Ave Francisco Nsimbeni loko a vulavula hi ku sungula ku tirha ka tipresu tintshwa ta mimovha ya ntleketlo leyi sunguleke ku tirha tolo hi xikombiso kusuka ka ncancayo ku ya ka masiye khale a ku hakeliwa 110 meticals kasi sweswi I 150 wa timetical mali ya ku fana a ku ya ka mandlakazi hi yona I hakeliwaka 150 meticals loko u suka a ntsindza wa xifundzankulu Gaza. Na ku endleka leswo sweswi a hi yehleni nkova hi ya ximbutsu lana hi ta kuma a mahungu ya ta Johnson na Rustin Botella ma vulavula hikwalaho ka ku kala ka swilawu swa ta Johnson.
10: Nhlayo leyi hi komba ku yahla loko ku voneliwa lembe rihundzeke lana xipimo xa 520 wa swilavu a swi kumeka na swilinkangaleni. Nambi hi swoswo murhangelo wa ta Johnson vantshwa ni thekiniki ximbutsa vula leswaku va swi ta na swi karhatisa hikusa vadyondzi lava va ni ku xaniseka ngopfungopfu loko ku ni ku cinca ka minkama. Flora Xumi a tlhamisela kambe leswaku va mfumo ni vaseketeli va ta na va landza a tindlela ta ku va ku ta va ku yantswisiwa a matshamela ngopfungopfu ku ka ta ku nyikela Johnson lana va ta ku na va pfunseliwa hi vabyele vatameli va vatsongwani.
11: I pfumela leswaku hi le ka ku karhateka kambe loko hi languta malembe ndzhaku hi tlhela hi buka lembe lera nyan'waka matsongwani lava va kumeka va li handle tinumero ta kona ti pumbekile a hi le ka stenda lembe ri nga hela lembe leri hi le ka 59 a hi hlayi swaku nhlayo leyitsongo hikolowo ka ku swa karhata ku vatsongwana va funda handle masiku ya moya masiku ya timpfula vana lava a va kumi ku funda khwatsi kambe tanihi guvhernu hi karhi hi chivirika ku lava maendlelo ya ku masiku ya ku xaniseka ka vona mahundza hi endla leswi hi ku pfunetiwa hambe hi vanghanu va mfumo ni vabyali va karhi vabyali va xibutu va endla hi nkhikhi ku va va ya pumba a ku xaniseka ka vatsongwana nhlayo ya vatsongwana lava va kumekaka na va funda handle i 1660 hlayo leyi ya hi vilelisa hi tsongo kambe hi karhi hi chivirika ku loko hi nga pumba a maendlelo
10: marito malumbaku murhangeli wa ta dyondzo vantshwa tekiniki lexibutsu Flora Xiomi loko a vulavula hi ku xaniseka ku ta ku na ka ha voneka hikwalaho ka ku va ku va ni vatsongwana lava va ha dyondzelaka nkanga leni a ni ta vulela ni lumbaku xifundzankulu Gaza
3: Mwingiseti le ka 19 horas na 11 minutos loko ya mahlweni hi ku va linongonoko wa mahungu ya xifundzankulu Gaza loko ya mahlweni man'wana ma vula leswaku 225 ya vanhu va humaka tikweni hambi handle ka lona hi lava va nga ta kumekaka ka govela ya van'wamabindzu yi nga ta endlekaka antsongweni ka Gaza hi siku la 26 ka Junyu yi nga ka yena ka ntirho wa kona ku nyimeliwa ku paluxiwa titshomba ti nga kona ndzeni ka xifundza xa ntsongweni leswaku ti vitanisa van'wamabindzu ku tlhela ku endliwa ni mintshwantshwa murhangeli wa xifundza xa le ntsongweni a vula leswaku govela leyi i karhi yi lunghiseriwa hi wunyaminyami ku veni hinkwavo va lavaka ku kumeka va swi kota hi ndlela ya ku va kona hi xiviri kumbe ya michini ya ximanguva Susiati Nyangumele a vula leswaku ka govela leyi xifundza xa le ntsongweni xi ta paluxa hinkwato titshomba ti nga kona ka swiyenge swa wurimi ku yamukela vaendzi u tshivi ni swin'wanyani swi kha swi nga voneki
9: Temos também o turismo, o Xanguene tem cerca de 23 quilômetros de costa, é possível sim alavancarmos o turismo, precisamos também de fazer alavancar os números de pescado que nós temos estado a apresentar, portanto essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito, mas queremos produzir um pouco mais, então temos que falar sobre essas matérias.
3: Marito ya murhangeli wa xifundzeni xa le ntsongweni Suzette Nyangumele loko a vulavula hi ku paluxiwa ka titshomba ti nga kona ka govela ya xifundza i nga ta katsaka van'wamabindzu ku heleni ka weti i nga ka yona hi ndzhaku ka govela ya van'wamabindzu ya le ntsongweni hi le siku la 27 ka Junyu yelo hi nga ka yena ku ta va ni xiyenge xa wunharhu xa xikombiso lexikulu xa vuxavisi bya mpunga ni nyama kasi man'wani mahungu ma vula leswaku murhangeli wa nhlangano wa wansati OMM ka Gaza a kucetela vamamani ku veni va ya mahlweni hi ku khomelela ka mhaka ya ku dyondzisa tidyondzo ta mahanyele manene eka lavantshwa Joana Nkuna a vula ku veni wansati a fanela a ku veni a ya mahlweni hi ku tihinta ka ntirho wakwe wa ku hlayisa ka ndyangu hi ku dyondzisa a vana mahanyele manene tikweni ni ku endla leswinene murhangeli loyi a vulele a marito lawa ka nhlengeletano a veke na yona ni xitshungu a mugangeni wa Limpopo ka liyandzo a veke na lona ka kungula ku xiya mintirho i nga karhi yi landziwa hi nhlangano wa wansati emigangeni
12: a ku tendela mindyangu ya hina kusukela ka mulumuzani ndyangwini hambi yena ye mulumuzani futhi hi ku saka tikhangano ta hina a yi kumani ni vavasati ntsena a va vanuna na vonavo va kumeka va li kona loko hi maha atironi ya leti ta ku veni ili ku tlhanganisa xitshungu se hi hlokotela leswaku phakati ka ndyangu tenge kuni lirhandzu tenge kuni ku patsana kusukela ka bava na mamani kusukela ka swihlangi hambi ni van'wanyani lava va hanyaka a phakati ka ndyangu
3: Marito ya murhangeli wa nhlangano wa wansati ka Gaza mamana Joana Nkuna loko a vulavula xifundzeni xa Limpopo ka Gaza ka liyandzo la ntirho lana nga kucetela vamamani leswaku va ya mahlweni na va nga heli mbilu va dyondzisa mahanyelo manene handle ka Limpopo Joana Nkuna a tirhele ka Mabalani ka Masingiri ka Swakwe Gijani na Bileni lomu a nga le karhi a dyondzisa a mahanyelo manene mwingiseti gemeta hi mahungu ma vulaka leswaku huvo ya vanhu va umbilu ka Gaza i rhamba mintlhangano ya vantshwa ku veni yumba na ka ntirho wa ku vekisa a wunene lomu amugangeni xirhambu lexi xi endliwile hi murhangeli wa huvo ya vanhu va umbilu ka Gaza ka mintirho ya vuhungati yi endlekeke ka nhlangano lowu ku heleni ka vhiki a lwandlela ka ncancayi ka ntirho wa ku haxa makungu lawa ku kumekile a 30 ya vanhu va umbilu laha va nga tinyiketela ka ntirho wa ta mitlangu ya ku tiyisa miri laha va nga bula ni ku dyondzisana hi swiendlo swinene ni ku pfunisa van'wani Faruk Kanji a vula ku veni ku landza ka mintirho ya mitlangu ya ku tiyisa miri ni mincino ya ntumbuluku swi tisa ampatsano ni ku nyika amatimba ya ku hlula amintlhotlho ya tiko leyi i hlanganaka na yona. Mwingiseti indela leyi fikile amagumu ka kukombisa anongoloku wa mahungu ya swifundzankulu Gaza nyamuntlha wa unaru hite vana va tiku lava va nga hlangana ni hasa hasa ya xenofobia tikweni la Afrika-Dzonga se va sungulele a ku nghena atikweni ave hi nkarhi wa mpundzu Arisan Garcia tanihi rungula hi nga li kuma na Domingo Zhumakhalani ku ni tipresu tintshwa ti nga pasisiwa hi huvo ya ku vonelela a materiale ya mfumo wa swifundzankulu Gaza loko la ku endza a ku ya ka swifundza hi vito la ntlawa hinkwawo wa vanakulori va ntirho va nga hlengela ka mahungu lawa ya mukela ku losela ka Fernando Mukacho loyi a bindzuleka a tlhela ku kombisa wona Amara Buduya a vele ka Tamichini. Bye bye.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
1: Zano vyora jina za 6 minuti nkombana kulo rikuwe mipamilili maungu ina isima maili radio Msambiki miso provincia legas ina wala kui nkwasu mwinsa doko nanzeka shambela kulewe kakone tapazana ni stivisi kwa mbana mbana ripe lile so
13: Muranziu, akun self
14: Mani
13: Ahin shakuin, mwana waina
14: Ah, self, kukui Baba isalava
13: Mwana waina ijadil
14: Anga titu kwazi kuvena anga ei mpimsalo swa kwani dzedzedzi
13: aini a dzedzedzi
14: ah ya nakona azela
13: pelele shushini mangu
14: ungatlulisa mpimu ku
13: anzi tlulisa mpimu leswi kombisa swa ku dzedzedzi
14: nga nyima kokela ka tsongo kuveni ntlango gama
13: kambe murhandziwa
14: ei ba akulave ku tima TV swoswi
13: ina swa fanela ka utomila nwana wa wena ni bolo xine xinga ni sima ngopfu
14: utomila nwana wa mina lili sima ku tlula chimushe nwana
13: Ishi leshu, ahifambi shoshu imutinu wau dao.
14: Ahifambi, ntalave tele nkaru unwane soku imana nga guna ntangulu.
13: Kata.
14: Kata, ahifambi, kata, ahifambi.
15: Loko mwana ahiseta kumbe kuhazela, mwe eleke tishibedlela. Kumbe uvula uvula ni mupuniselu waba ongole, anga ape, ikusashinga yenda ili dzedzedze. Loko linga tambe ni...
3: Muranziwa, loko olava ndao unga kumaka hinkwasu na unga sukanga, anshamuru uikumile, kuna MC One Stop Hotel Shopping Center, inga ndao uikumekaka na iya mkela avainzi. Loko olava amintiru ya lsima, ini asha kuja, lisi chekwaka hinkala inene, ini shula usati nchekletan, amkandilo, uni andao ya kuwa kungaidu wakayo na aminzumba, iya mkela kati nkambi, minchadu, amabatiri, mwishumayani kutala, uveni itisa amanyawo, ya wena ini andau ya kuwa ubukusha kona anga ama pishina kuni a bottle store akuwa ukuma asha kutitumela watongwane vani mkanji wakutanga apula pula ni minchine ya shimanguwa la kusekuwa kona asha kufana ni mapipoka na kona vamaman luku valava akuwa vasaseka kuni a salon de beleza palungisa amisisi kuwa vayaka minzumba ya kuhambana hambana iye nzel ikumeka a Bairu Fidel Castro, a Cusius Nene, Estrato, Xingani, Tai, Yakuranga, MC One Stop, Aninquas, Leste, Slavaca. Lukulau Tubatinguan, Ungai Fonelaca, 86-93-04-555.
16: Sikunisiku, e chance rincha. E good day, Tanzana on, Seulem Fuquin.

0: Phone ka ready ra ku sungula.
1: Tsano fi arisina 19 minutes ri pelile mikiseto ku rhandzeka hi navela ku ve hinkwaswo swi fambela ku laveka kona. Hi ku n'wina mi kumeka ka semile ka ku fihlula kumbexana ka ku lalela ka n'wina hi navela ku ve hinkwaswo swi famba hi laha ku laveka kona. A nga tshuka mpela muko e lava radio lava a va hi byeli leswaku epa hi fanela ku ve hi dla kahle. Se hi londzovota nkarhi lowu hikusa leswaku a van'wana se va karhi va le ku dleni. Kasi n'wina mi nga ha li le ku swekeni a tlhavekani kahle hikusa minkolombo na yona ya tshuka yi tlula impela panelini se ma phamela mi swaku hawe ku ngheni nkolombo ku ngheni xilwini se ku lava ku mi endla hinkwaswo na mi cukisisa tindlela tinene to na ta vubasisi ni leti yelanaka ni mitirho leyine hi le ka 19:20 mi yingiseto ku rhandzeka hi karhi hi longoloka ni mitirho ya hina hi nkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku bya nyamuntlha hi ku phinda ripelile.
2: Matimu ya siku.
3: Nyamuntla kundula machume manharo wa malembe ni mone na kulandziwile nhlengeletano yikulu iendliweke hi nhlangano wa menhlangano wa matiko mayelano ni matsamela ya ndhawu inga meyo ambient iendliweke a Rio de Janeiro tikweni la Brazili.

ave hindlela leyi nhlangano Eco 92 utiseke mihandzu yinene lomatikweni laha ku upfisiweke ni makungu machiwaka Agenda 21 nakona ku ve ni ku bohiwa ka swipfumelelwani swa ku hambanahambana mayelano ni leti chiwaka mewambiyenti. Ka nhlengeletano ya Eco 92 ku bohiwile milawu ya ku vhikela nguva leyi ni tinguva leti taka hikuva ku hlayisiwa khwati ka matshamelo ya tindhawu lomutikweni i swirho swa lisima. Hi tlhelo lin'wani ku gogotisiwile matiko mahluvukeke ku va mahlengela ngopfungopfu ku ve ni ku nga hoxeliwi a tindhawu hi ndlela ya ku ve ti hlayisiwa hi laha ku lavekaka ha kona. Magamu ka nhlangano lowu swiboho swinyingi a ve swa ku ve swi tsaliwa eka maphepha nakona swi ve swi gweviwa ku ve ni matiko hinkwawo ma swi landza.

0: 19 na 24 minutos ele cari com matimu siku zanya mutla e kupinda matimula wa mateke karitula nikolomu kabe kolomu kabe le yelo bla bla kampele le 19 na 24 minutos ta simama ni munanga le dinga te teka kufika nkari wa 19 horas na 30 minutos le ngata kuma ngloko jornal da noite interessante na antena nacional muito cedo grande que esse mama ina vela ali só com siku tanya monto ali le dinene na kona ina vela kuve mintiro in kwa i famba ila kula ka kona e ka muito cedo grande que ku in kweri kuma ka ka ile intero en kufana ina ina vela kuve mintiro ngwe na famba ila kula ka ka kona kusava ngwana vale eh si baba lo khulumela va ku tsama kaya vongo tsama va jantar se ina ke hitiraka kufana yena anga hebale nada ni tuka in kweri mpela hi tshamaka hi tirha nakona na hi le karhi hi longoloka ni mintirho leyi ya Radio Mozambique 19 horas 25 minutos a ku diwa hi misava mpela swa karhata kambe xikweleta lexi hi nga na xona hinkwerhu a ku na loyi a nga ta xi huluka hambiloko swo yimiswi ku yini hi fanela ku ve hi diwa hi misava ripelile
1: Chuchubanga, banga mangongori, mangongori yango. Simuyana ku, kwani simuyana ku, ba ku ba tu piskareta, kakara kakara kito kana pongo tela na.

0: tikwala tinganga tinga tala ni madzimi lomisale loko ya humela nanga zvikwembu papa ise uteka simbulani mukomba ingalo hina mamani wa utomi nanga le akela nkosi wakunyika kutiwa hi murhi wa utomi utapona akela chimunywa munywa ni khula utawona ni valungu va kurhandza valuku
1: Zano vi ora sina 30 minuti che tikwenzo Mozambique tlavnyata tintambu ni antena nasional kuve kuma jornal da noite interessante antena nasional ribeli le wings de nene
2: Radio Mozambique hoje sempre projetando Mozambique

0: Ingiserokurantzak eleka 21 horas na 10 minutos nkarhi wa ku vekuma tinhloko mhaka ta leti nga ta endla xitiko xa dzongeni xa siku bya nyamuntlha. Wingset byinene.
1: Wingset ya kulosa yingisa tinhlokomhaka leti ti nga ta umbaka nongonoko wa xitiko xa dzongeni namuntlha wa wunharhu wu nga ta haxiwaka kusukela haleno a emisoro provincial ya Gaza. Vana va tiko la Mosambiki va kumiweke hi hasahasa ya xenofobia tikweni la Afrika-Dzonga. A masiku ma hundzeke ka mixwa namuntlha va sungule ku fika tikweni la Mosambiki leswi va tlhelela emakaya na va ngheneke hi ndzelekani wa Resan Garcia.
2: A data hi tiva ya drindaka juni. A yi hi marsha ya vo va nga hina yo. A va ha tirhisanga leswi swa marsha, porque a marsha ya vona a hele ya ku famba lomu tindlwini ta hina va twa ku u mani u tshamaka laha u na wona maphepha ke. Andaw a swa ha tirhanga hinkwaswo leswiya hehe wa nyima ya ku divhata ta hisacha maphepha va hi byele swaku epa siku la soso u famba kaya u ya maphepha a swa hi swo swi nga tirhi. Ey, vunu rhumela group yin'wana ku tela.

0: Mwikisa teakulonsa hoya hoyo kanongolonko wa mahungu kachi tiku cha dzongeni leo na muntla unga nitihloko makaliti. Vana matiku la Msambiki vakumweke izinofobia tikweni la Afrika dzonga ka masiku manga hunza kusukela ka mishwa na muntla vasunguli kufika tikweni la Msambiki. Leswa vatlhelela amakaya loko vangena hindzelekani wa Resan Garcia.
1: Adada hitiva ya drinda ka juni.
2: Ayi hi marsha ya vo vanga hena yo.
1: Ava hatirisanga lwa marsha porque a marsha vona a hele ya kufamba lomutingilweni ta na vadoko u manu tsama kula una wona maphepha ke and down azwa tiranga hinkwaso leswa he wa nyima ku devata ta hisa cha maphepha va hizwe swa ku pa siku la so so famba kaya uyo ya mama phepha azwa zwo zwinga tira eh vunu rumela group inwaye nga vanga marshara ida se hi famba hi one hetela zwa hina bugutelwa hi ku yini wa ku sukelela madozi anti madozi ya kuxa
0: uvu i vonelela ka matirhelo ya mfumo wa swifundzankulu gaza wa mbirhi lweyi i pasisile tipreso tintshwa ta mimovha ya ntleketlo ku nghena lomu ka swifundzankulu le bairu samuel magaya xifundzeni xa bwan xifundzankulu maputu ku dlawile majaha mambirhi lawa hi nkarhi wa kona ma nga hehliwa a wu yive la timbuti a hi nyarimi vanhu vanharhu va khomiwile hi tintlhari ta siriniki na va hehliwa ku veni va kumekile ka mintirho ya ku endla hasahasa hi ndzhaku ka hlawulamani muyingiseti kungali khale havuyani entelelo wale tintinwani tlhoko mhaka ka nongoloko wa mahungu ka xitiku cha dzongeni lowu namuntlha wu bindzuliwaka wu tlhela wu kombisiwa hi mbulavuli Fernando Mukhacho kasi Amara Buduya a kumeka ka ta michini hi ku navelela a vuyingiseti linene. Mwingiseti swoswi a hi yeni ka yentelelo wa nongonoko wa mahungu ka xitiku xa dzongeni vana va tiko la Msambiki va kumiweke izinofobia tikweni la Afrika-Dzonga ka masiku ma nga hundza kusukela ka mixwa namuntlha va sungule a ku fika tikweni la Msambiki leswo va tlhela amakaya na va ngheneke hi ndzelekanini wa Resano Garcia. Domingos Makhalani wa Radio Msambiki emisoro provinciyali ya ka Maputsu hi yena a nga rhumeliwa ku ya va tihlula muti lowu wa wuhaxi ku vona loko ku tlhelela a vana va tiko va kumaneke ni nyimanyima ya xenofobia.
3: Hakunene yalo sela mwingiseti wa ku zwandzeka wa Radio Msambiki misoro provinciais di Maputo, Gaza na Hinyambani hi kumeka leno ka ndzelekano wa Resano Garcia lani namuntlha ku tlhasaka vana vatiku lava va kumiweke hi mhangu ya ku va va xanisiwa atikweni bya Afrika do swi hikwalaho ka xenofobia. Hi ta bula ni lava va tlhaseke ka mixwa namuntlha na nhlayo hinkwayo yinyimeliwaka ya le kusuhi ya 600 wa voni ya ku losa vito mani
4: Fernando Afonso Cosa a ni tirha hi jardiniero ta bala hi ku ma tshamela joni manene madala kanye kambe leswi nga humelela tsemeni a gezi xa vumbirhi hi kombela ku hi tsemeni a gaxo xa vunharhu mu hi lavela nsima mbo va ya yikulu njhe swa ku pa hina vana van'we hi kumeka ku hi ya xaniseka kona hi ku presemple va vona swoswi va avasati va hina laha hi nga va tiyeka ne i vavasati va ku pa va kule hi ku fambafamba hi famba na vo majoni hi ku yini va vo swoswi vavasati va hina va ta hi tshika
3: kwini leswi swi voneke ya joni ka mhaka leyi.
4: Ya mina ta bala ni ta ka mhaka ni nga ya vona John Manjivedlo ni biwile ni tlhentekeliwa munti a ni le na wo a ni ni tiyindlu ta wu ringana treasure to a dojwa to a no rhendisa a yin'wana ha ku yi yaka hweti yo linga hela leyi ni hweti a nge se tlhanganisa wa vona mari va tekile na yona
5: a province ya mina eNyambani
3: kutani ncini leswi swi voneke ya John
5: a leswi nga swona hala swi tele swa ku chavisa swa ku a yi nga swi nyimelanga andawu nsuku liya hi nga tivi ku habiwa hina mara a ku ha halaveki a hi swi tiva se a data va laha u famba a data a hi tiva ya drinda ka juni leyi ya vona va nga ya anunciara swinea
2: a yi hi marsha ya vo va nga hina yona
1: a va ha tirhisanga lwa swa marsha porque a marsha ya vona a hele ya ku famba lomutingilweni ta hina va twa ku u mani u tshama ku laha u na wona maphepha ke and down a swa ha tiranga hinkwaswo leswiya hi wa nyima ya ku devata ta hisa cha maphepha va hizwe swa ku pa siku la so so famba kaya uyo ya mama phepha a swa hizwo swi nga tirha eh vunu rumela group yin'wana nga va nga marshara yi ta se hi famba hi one hetela swa hina hi bugutelwa hi ku yini wa ku sukelela madozi anti madozi ora ya kuxa a hi hanya mhaka leswi tlhela swi sa swi kontinuara kumbe ra maseto kumbe ra kama munhu xa hi fambile hina van'wanyana hi tsutsumela ku ha khwela swibombo anti leswi ku nga saka chekeya mhaka leyi ya ku hi kuma poyo ya mfumo se hi bonga ku wa mfumo wu hi pfunile.
3: A vanhu lava famba ni ntshwini ku va Msambikana
1: kwalikeri chumu xa ku dlaya xibamu mikwana mabucha swikawulana hinkwaswo mindzilo porque wa hisa ni ku hisa tiyingi ta hi a ta hi kona laha ni nga ku ni u ganyera wu teka pasta ntsena leswi u tala michuma ya mina yi tshwini
2: Hoko ahaya mina so tinyingi vanga vonetela mara vo sungula hiku khanya vayiva vateketela leswi hanga na zwo makonjelador ma televizori ni yini hinkwaso andam vagama vahisa hoko hi leswi va tirhisa ku zwona
3: Shoni hi maingilele mazitu ya muntshwa wa utshama xifundzankulu inyambani loko na yini a hlaya leswa swihanyiki etikweni bya le Joni hikwalaho ka swikazato swi pfuxiwaka hi xenophobia ka tiko lebyiya a ntswatsiyo wa lavantshwa i ku va ku ni mahanyela xikazi ka matiko ya mabilzini ku va va ta kuma mintirho haleni wa tikweni bya Mozambique ndleleni ya ku va va nga ha tlheleli etikweni bya le Joni ekusuhi ni 600 wa vana va tiko lava va classiki hi wa vuzazi loyi ka minkama ya masinkora xina 15 minuto jaleni ka ndzelekano wa Resano Garcia xifundzeni xa le ka n'wamba xifundzankulu Maputo lani va veke va yamukeliwa hi Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres xi vubya na xihanyelaka a ku lumukela lava kumiwaka hi timhangu ta ntumbuluko ENGD a ntshoka ku va va amukeliwile hi lava va veke va tiviwa lomu va kongomaka kona ntshaka ku va ni nghenisiwa ka mimovha leyi mi va kongomisiki ka swifundzankulu leswi va humaka ku swoni va ta ve va nyikiwa a xipfuno xo kaza ku va va ta tiseketela ka masiku lawa ya ku sungula ya ku va va tlhelele etikweni bya Afrika-Dzulu na ku tiviwaka leswaku hakanyingi a va humanga ni nchumu tikweni bya Afrika-Dzulu vi huma hi mavoko ntsena vambeni va hisiliwi tiyindlu ni swimbeni va tlhela va tekeliwa swilo swa vona i kota ntsena ku huma ni mpahla kumbe ni pasta lebyi va pitiki ku byoni a mpahla hikuva hinkwaswo leswi hi nga swi hlayisaka hi mayelana ni ku yamukeliwa hi vavuzazi loyi ka vana va tiko lava va buyaka hi tikweni bya le Joni hikwala ka xenophobia xi vonekaka ku tiko lebyiya Domingos Makalani hi loyi a mi paluxeleke madzungula lawa ya luselile
0: Domingos Makalani loko a hitisela mahungu mayelana ka ni ku tlhelela kaya ka vana va tiko la Mozambique ndzhaku ka loko va vonile a hasahasa ya ku biwa va tlhela va hlongoliwa atikweni la Afrika-Dzonga ka Maputsu hi ta tlhelela kona ku nga le khale ku veni hi ya twa hi ta ku dlawa ka vanhu vambirhi a Bowani hikwalaho ka ku hehliwa a wuyivi bya tihomu xikan'we ni hasahasa yi endliwaka hi tinyari kambe swoswi mahungu ma vula leswaku huvo i vonelelaka a matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Gaza hi wavumbirhi loyi i pasisile a tipresu tintshwa ta mimovha ya ntleketlo ku nghena lomu ka swifundzankulu hi ta kwehleta Francisco Nsimbeni
6: Diximiya Pelembe loko vulavula ka huvo ya ku vonelela matirhelo ya mfumo lomu xifundzankulu Gaza a tlhamisele swa ku xiboho lexi xi ta sungula ku tirha siku leli xibohiwaka hi lona leswo nyamuntlha wa vumbirhi hi tlhelin'wani mukombisi wa xiubyana xa nhlangano wa vatleketlo lomu xifundzankulu Gaza Tomas Soye a vula swa ku a swi tiva swa ku a ma vevukanga matshamela ya vatshamitiko kambe a ku na ndlela yin'wanyani loko yi nga le ku veni ku engeteliwa a male ya ta ntleketlo leswaku va mitirho leyi ta kota ku va i ya mahlweni yi landziwa
7: hi ta rhandza ku khensa futhi hi tlangela mfumo lowu ku va u swi kotile ku va u pfumela leswi nga va xikombelo xa hina hina hi lavela papa ra 50% purike hi minchumu ya tika laha handle maxi ka 35% leyi va nga hi nyika yona
8: a swi fani
7: le ka hina vatleketli lexi ni nga xi hlayaka ku swi komba a ntsako swi komba kurhula swi komba patsano ndzeni ka Astro Gaza ni guverno wa ka Gaza in particular
6: a tipresu ti engeteliweke ti ta vevukisa vutomi lava tshamitiko mayelana ni mavonelo ya n'wina
7: bon hinkwaswo swa tika a ni nge hlaya swaku swi ta vevukisa hikuva hi laha hi tivaka hi kona matshamelo ya ma kahle hina principalment va transported or na hina hi populasangu hi kontiwa kwala ka xitsungu pena hi ni vana hina ha hochavi ya jara maxi lexi hi nga ha xi kombela ka xitsungu hileswaku a va swi twisisi leswaku a huma leswi hi ku swi lava matshamela ya makumbu xitivele matshamela ya mapesa matshamela ya hinkwaswo swi le ku durheni a swi twisisa leswaku skandlari podi a mali yi kumeka yingi yo wa yi nyingi ka mun'wana ni un'wana maji hi kombela ku patsana kuva hambi hina huma leswi hi ku swi lava i matshamela makalaka mangani khwatsa a swi tiva hinkwerhu leswaku va kombo xitive le khweni lani ivhen mundiyari ku ni problema la Mid Orient a ngo wa hina na hina swo ta swi ta hi kuma hina manji loko lavo ta cuvuka pela toda Africa ni nga hlayisa o todo mundu swikarhato leswi hi nga na swona
6: Almarito ya Tomas Toye wa xiubyana xa ntleketlo lomu xifundzankulu Gaza loko a vulavula hi ku engeteliwa kusukela wavumbirhi lweyi ka male yi hakeliwaka ka mitirho ya ntleketlo kongoma lomu xifundzeni lomu xifundzankulu Gaza
0: kasi a xifundzankulu iNyambani maphoyisa ya le maswitarateni hi lawa ma nga karhi ma ya mahlweni hi ku dyondzisa a vachayeri va switututu ku ve ni va xixima a milawu ya ta mafambelo switarateni loko va le karhi va pakela vanhu. Ameriko Mukumba a ni entelelo.
8: Gondzisele leyi yi mahiwa vatshikatini lebyi kotaka ku koneka ngopfu tinghozi lomu switarateni na tikhumbaku a switututu. Vhiki gi hundzileku apulo gi ve gi khumba a kusuhani ka gidi ka vamatotaksista va mhaka ntirho wa byi aka madoropa ya Machichi ni iNyambani, ku tivisile Diocleciano Matsimbi wa kulumba polisi ya ditransit lomu iNyambani. Matsimbi ili xa tshimatshima ku wa hi ku tlharihisa a vachembelo swi nga tani mafambelo lamanene.
9: A vafambisi va switututu laha ka vhiki leti ndzi nga vula swaku va switututu hi nga tirha na swo ka kunene hi le bya keketlo hi gondzisile ku ringana a 998 lava switututu lebyi bya keketlo a gondziselelo va nga karhi va nyikwa njha ku tiva leswaku loko va le ka xitutu jiya va fanele va khoma amakapasete mambirhi gakwe ni gapasajeri wakwe, va fanele va henikulete refletori, va fanele mimota leyi mimovha yi fanele yi ve ni yini yi ve ni ku pixikara zvoke malungelo ya ku kombekisa ku yena wa jika wa famba zwilo swi lavekaka aka ndhawu liya. Ntawu lava hi nga swi kota ku burisana nawu hi lava hi swileletelo hi nga va nyika ni ku veka mafita refletora sindzhaku ka mimota yabyo kasi ku kombekisa ku le phambeni ku ni cokana.
8: Magezi ya Diocleciano Matsimbi wa kulumba a polisi ya ditransit lomu iNyambani yi na kulori.
0: Le Bairu Samuel Magaya xifundzeni xa Bowani xifundzankulu Maputo ku dlawile majaha mambirhi lawa hi nkarhi wa kona ma nga hehliwa a wu yivi la timbuti.
10: I mhaka yi humeleleke wumbirhi lweyi laha majaha lawa ya tintanga ti ringaniseriwaka ka 30 wa malembe ya ku velekiwa ma gunguliweke na ma zama ku yiva a timbuti leti. Murhangeri wa xidoropana xa Bowani Geraldina Bonifacio loko a vulavula michinini ya hina ya ta Washi na sola vubihi lebyi byi yenciweke xitshungu bya ku titsemela a nawu ha voxe. A vulile leswaku ku sungula va rhange ku va majaha lawa ma mapfalela va va mabukutela. Geraldina Bonifacio yingete hi ku rungula leswaku a xitshungu a xi fanele ku va xi titsemela a nawu ha xoxa, xi fanele ku va xin'wana na xin'wana lexi hoxelaka a nawu va fanele ku va va xi nyikela mavokweni na maphoyisa ma endla ntirho wa wona tale laha swi fanelaka ka kona.
11: Amixuwa wa siku bya nyamuntlha va hi tivisile leswaku Abaido Philip Samuel Magaya va kumeke a vantshwa vambirhi a va yiva a timbuti hi ndhawu. Maphoyisa ma fambile so ke hi nkarhi wa ximixweni un'we wa vantshwa lava a swi file ntawu madambyeni lawa tivi swaku a wa mumbirhi se ya file ntawu hi kombela swaku xitshungu a xi tshembi maphoyisa a xi tshembi council municipal ni tihosi ni varhangeli va muganga ya va kombela swaku nompodi va yintsa swikhatiso hi mavoko ya vona ku sa hi ni matribunali ni maprokuradoria hi ni varhangeli ntawu a timhaka leti tenki ti kongomisiwa a mimbangu leyi ni nga khanela hi yona paraki va hamba va vujugaleriwa va tlhela va pfaleliwa majele ntawu loko hi sungula a ku hamba swikhatiso hi mavoko wezu hi nge ti swi kota a ku hanya hi kurhula ku sa podi va phazama va ba munhu va ku yimuyivi ke o for example o lahleka o hundze ntawu hi kombela swaku a hi ve xikan'we loko swi humelela swa ku fana ni leswi a hi fambeni ka maleader a hi fambeni ka machef de quartierao hi va kombisa hi tlhela hi va teka fraeka va ya ka maphoyisa.
10: Geraldina Bonifacio murhangeli wa xidoropana xa Bowani loko a vulavula ndzhaku ka ku dlawa ka majaha mambirhi na malumbetiwaka ku va va li vayivi va timbuti a mugangeni wa Philip Samuel Magaya.
0: Lweyi a ve David Ntimana loko a li karhi a vulavula hi ku dlawa ka vanhu vambirhi a Bairu Samuel Magaya xifundzeni xa Bowani a xifundzankulu Maputo loko va le karhi va hehliwa a ka wuyivi la timbuti. Nakona a xifundzankulu iNyambani munti wa ku xiya timhaka hi lowu u nga khoma a vanhu vanharhu a xifundzeni xa iNyarimi lava hehliwaka timhaka ta vugevenga ku fambeni ka lembe li nga hundza hi nkarhi wa hlawulamani. Edrasi Makondela a ni entelelo.
12: munyiki wa mahungu wa Serniki kunga muti wa ukehle ka timhaka lomu nyambani hi yena a nga wula leswaku a vanhu lava a va tsutsumile ndzhaku ka ku va bunguteli vanhu patsikambi ni ku va va maha bya hava swa ku hundzisa a nawu Alseri Xikwamba a wula leswaku bona va khomiwile hikwalaho ka ntirho wa hombe ngopfu wu nga mahiwa ku za va kumeka.
13: Uma ação coordenada entre o Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Polícia da República de Moçambique, realizada na tarde de ontem, culminou com a identificação destes indivíduos. É preciso clarificar que, após a detenção, eram 5 cidadãos e foram recolhidos para a triagem. Após esta triagem, foram restituídos em liberdade 2 que não estavam envolvidos na prática deste tipo legal de crime.
12: Xungetana hi leti ti wulawuliwaku aka maredi xosiyali xipatsi ni mimuti ya vamatsalani va mahungu ya ku khomiwa ka vanhu lava va nga mahile a wu hava ka ku va valela a vanhu hi tindlela ta hava ku ni ku kaneta hikwalaha ka muti wa ku kehla timhaka lomu a provinsiya.
13: Estes indivíduos não foram molestados, foram detidos em cumprimento de mandados judiciais emitidos pelo Tribunal Judicial da província de Inhambane. É preciso desmistificar essa narrativa de que esses indivíduos foram assassinados, ou seja, esses indivíduos teriam sido molestados. Como circulam as informações nos órgãos de comunicação social, a detenção é legal e em cumprimento de mandado judicial. O Serviço Nacional de Investigação Criminal, juntamente com a Polícia da República de Moçambique, na província de Inhambane, confirma que esses indivíduos não foram sequestrados, estão vivos e prometemos apresentá-los à imprensa nos próximos dias.
12: Munyiki wa mahungu akamuti wa ukehle ka timhaka loma província ya Inhambane. Kusukela lom dropen leg Idrasio Makondela.
0: Mwingisetilo ya mahlweni hikuva alinongonoko wa mahungu ya xitiko xa dzongeni ka xikhoma moya xa wena. Loko ya mahlweni man'wani mahungu ma vula leswaku 250 ya vanhu va humaka tikweni hambi ni handle ka lona ku nyimeliwa leswaku va ta kumeka ka govela ya van'wamabindzu i nga ta endleka ka xifundzeni xa le ntsongweni ka Gaza hi lisiku la 26 ka Junyu hi nga ka yena. Ka ntirho wa kona ku nyimeliwa ku paluxiwa titshomba ti nga kona ndzeni ka xifundza xa ntsongweni leswaku ti ta vitanisa van'wamabindzu ku va va ta endla amintshwantshwa. Murhangeri wa xifundza xa ntsongweni a vulele leswaku govela leyi yi karhi yi lunghiseriwa hi wunyaminyami ku veni hinkwavo va lavaka ku kumeka va swi kota hi ndlela ya wu kona la xiviri kumbe ya michini bya ximanguva. Suzette Nyangumel a vulele leswaku ka govela leyi xifundza xa ntsongweni xi ta paluxa hinkwato titshomba ka kona ka swiyenge swa wurimi ku amukela vaendzi vutshevi ni swin'wana switirho swi nga vonakiki.
14: Temos também o turismo. O Xanguene tem cerca de 23 quilômetros de costa. É possível, sim, alavancarmos o turismo. Precisamos também de fazer alavancar os números do pescado que nós temos estado a apresentar. Portanto, essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito, mas queremos produzir um pouco mais. Então, temos que falar sobre essas matérias.
0: Marito e Amorangueli, as funções de Xanguene, Suzete Nyangumel, Luca Vulavula, e o Paulo Chiwaka Titsomba, tinga conaca govela, e as funções de Ingata, Katsakavangoma Binzu, Kwelenika weti inga kayona enza uka govela le vangwa mabinzu ya lenchongweni hili sikula vinset ka junyu kuta indliwa ashenge sha unaru sha kukombisa ni ushavisi lampunga ni nyama. Kasi loko hi tlhelela ka maputsu leswa xifundzeni xa Magudi hikuma lawa makala ka ma nga tsakisi ma vulavula hi ku tinyarhi ti susile a vutomi bya munhu wa mun'we lavan'wani va vambirhi va vavisiwile kasi tinyarhi leti ti huma kwihi Alberto Paulo?
15: Etinyarhi leti ku vuliwaka swaku ti ta va ti humile da radwini ra ku lumba xitasan zo technica a Xobela a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. Atinyarhi ti sungule ku fambafamba ka miganga yo hambanahambana a xidorobanini xa Magudu kusukela vusiku ra wa wumbirhi ka mixo wa wunharhu lweyi tinyarhi leti ti kumeke ka miganga yi nga ri yingake lani amugangeni wa Rikatlana ti veke ti nghena emitini ti dlaye mamana wun'we lweyi a kumeka na a vonelela masimu ya matsavu aka muganga lowu van'wanyani vanhu vambirhi va vavisiwile na va kumekaka sweswi a xibedhlela. Mhaka leyi yi byale nchavu a xifundzeni xa Magudu.
16: Khabari ri katlana khabari ya ka xiticha hi dumeliwe hi xikanyana xa nyarhi xi fika xi hi dlayela makhelwana wa hina mpundzu wolo a ri mandzhaku ka yindlu a xi fika xi mu buqa xi mu tsama hi khwiri xi mu tlhavala ka nasikanisela ka na oya kona mene ri malandzha na xibuqe na mina xi ni gamba xi wolaka muti wolowolo ni ku he padariyala a va xi vona va tsutsuma.

0: endlwini eyi a ku rhula hina a kula kaya muganga wa ka hina hi fele hi ma munhu luya wa ku a hi nga pimisanga i rima kwala kaya kusuhana ntlaba leswaku xi mu dlayekaka evhe loko a nga ri ndleleni
1: i mavonelo ya mamana wun'we lweyi hambileswi a kalaka nga vulanga a vito a hlamuseleke matshamelo lama hanyiweke a xifundzeni xa Magudu ngopfungopfu a xikanikiseni ntsindza a xidoropanini lexi murhangeri wa xifundza xa Magudu Mariana Kupane a kumekile wa unharhu lweyi a mutini lowu ku humeleleke a nghozi ya ku dlawa ka mamana wun'we tani ku vulaka murhangeri wa xifundza ku karhi ku landziwa ntirho wa ku veneni wu kongoma a ku va a tinyarhi leti ti tlhelisiwa ti kongomisiwa a xitasan zo tekhnika a xobela i munti lowu hanyelaka ku va wu xopaxopa matshamela ya leti yelanaka ni mfuyu
2: surpresa bufala fariseo i infelizmente atakule
3: na swi nga nyimeliwanga ku humeleli nyari hi dumeleke munhu wun'we yi mu vavisa hi ku landza a luzeke vutomi swa nga mfumo sweswi hi kumeka mutini wa mufi a ku va hi ta seketela ni ku kombisa ku chavelela ka hina ka maxaka i dumele tini ya vona ntirho wa ku tixibaleni
1: ndza xa Magudu Mariana Kupana xi hikolaka tinyarhi leti ti humeke aka darado ra ku lumba xitasan zo tekhnika a xobela ti veke ti kongoma ka miganga yi nga ri ngaki ya xidoropana xa Magudu lani ti ve ti dlaya mamana wun'we ti va ti vavisa vanhu van'wanyani vambirhi
4: Mwingiseti uya mahlweni hi ku twana nongonoko wa mahungu ka xitiko xa Dzongeni. Murhangeri wa nhlangano wa wansati OMM ka Gaza a kucetela vamamani ku veni va ya mahlweni hi ku khomelela ka mhaka ya ku dyondzisa tidyondzo ta mahanyela eka lavantshwa. Joana Nkuna a vula ku veni wansati a fanela ku veni a ya mahlweni hi ku tihinta ka ntirho wakwe wa ku hlayisa ka ndyangu hi ku dyondzisa vana a mahanyela manene tikweni ni ku endla leswinene. Murhangeri loyi a vulile marito lawa ka nhlengeletano a veke na yona ni xitshungu a xifundzeni xa Limpopo ka le Enzo a veke na lona ka kungu. La ku xiya mintirho i nga karhi yi landziwa hi nhlangano wa wansati
5: a ku tendela mindyangu ya hina kusukela ka mnumuzani ndyangwini hambi yena ye mnumuzani futhi hi ku saka tinhlangano ta hina a yi kumani ni vavasati ntsena a vavanuna na vonavo va kumeka va li kona loko hi maha atironi ya leti ta ku veni eli ku tlhanganisa xitshungu se hi hlohlotela leswaku phakati ka ndyangu tenge kuni lirhandzu tenge kuni ku patsana kusukela ka bava na mamani kusukela ka swihlangi hambi ni van'wanyani lava va hanyaku a phakati ka ndyangu wolowo
6: hahandzi ka distritu ya Limpopo Joana Kuna a ti ya thumela kambe ka madistritu ya Mabalani Masinjiri Xokwe Gijani ni Bilen muwa a nga kucetela vavasikati ku va ve tinyiketela nguto ka udimi ku va bindula swakudya ku va ve chukwatisa utomi
5: amasin'wini hinkwawo madistritu ya ntlhanu

0: manene. Handle ka shunza sha Limpopo mama na Joana Nkuna ka masiku ya ugamu enzilile kama balani kama singira ka shokwe gijani na bilen lomuna kona anga kuchetela va mamani kuti hinta kantiro wa kubinzula ka shakuja ni kuyantswisiwa ka maka ya kudura ka utumi. Mwingiseti ita gemeta ima ungu yata Johnson lawa mavulavulaka hikupisiwa kati ntivi leti tirelaka ama biblioteka ashunze nishaka mabote ashunza nkulu inyambani na Armindu Masinge.
1: Anaselia Shambukil, murengeli wa biblioteka provincial, angala pambeni ka rigonzo lezo suma hekako lomuka mabote chima ka wazibili ahunzile kuna shutafamba kukala siku ga wazina.
2: Mabote na heda heda gunzisa avatirwa hina la avatira kuni mabiblioteka. Kasi vatakota kuluku vachikela vanana valava mabuku vazvikota kuhakisa vavatenderi hiku atiri loyi lowu akala kwanga wu tivi apimisaku kutshama unyikela buku maja buku praki chikela ka chigonzani ka n'wanana gila ku vale hiku sangule hiku mahiwa yini akuhluliwa u girixixitara u gitsalela u gama wu tiva ku hi mananga tsala gona gi wulawula yini mara u ta kota ku loko u ya wa giveka u giveka laha ka u ndhawu ka gona hi ku loko u giveka laha ka ku lahleka loko a chikela n'wanana lava buku a nga ta giku ni xipandzi xa 15 wa vona va suka kwelomukama hi xikola xisekundaria i xikola xibasicas ni vambirhi va xikola primari.
1: So makunulumuka mabot manga na mabiblioteka manga kona matira ku kuna ni mpimiso kutani ku engeteliwa manga mabiblioteka
2: lomuka mabot makona mabiblioteka mambiri ya maxikola xisekundaria xivona matira ku maxa kusuka ka leswi zvigunziwa ku laha lava va maxikola basica va nawu mabuku va ta va vulula undawu ga ku kota ku avanana va kota ku ta va talera va engetela leswi va gunziwa ku lumusaleni
1: ku wulawula ka Anaselia Shambukil na ku hi murengeli wa biblioteka provincial lomanyamba na hlawuta swingetana hi ntirho lowu mahiwaku wa ku nyika gonselelo kutani ku thwazisa vabibliotecarius va district ya Maboti kwalomu xikarhi ka ntirho lowu wa ku amukela swigonzo hi vihizwa a vabibliotecari vambirhi lava tiku nga lowu a swigonzo leswi bya siza kambe zwi ta vhuna nguvu lomu swikolweni va tirhelaku kona.
3: Cristiano Alfredo Zefanias sukela ka xikola xa xikola basica de Makuluvi kwalomu ka doropana xa Maboti
1: ku wulawula ka vabibliotecarius va swikola swa lomuka Maboti n'walunga provhinsi ya Nyembani ni va karhi va bala xungetano hi ta swigondzo leswi va swi amukelaku.
0: Hi ndlela leyi hi fikile amakumu ka wu kombisa un'wani nongoloko wa mahungu ka xitiku xa Dzongeni lowu namuntlha u bindzuliweke u tlhela u ta kombisiwa hi muvulavuli Fernando Mukachi wa kasi Amara Buduya a vile ka ta michini. Bye bye.

22 horas na 17 minutos. E das mamãe no Nanga, cola Rádio Moçambique, Dzonga Radico. Repelile, castigo xa Dzonga e xanha monta. E cari Angala Salabu Nanga. Naiza makuwe patra ni mwingi sedo grande kaka Mishu, kupushena ka Mishu Nikolao. Wala ule usi kudranya monta. Kasi nkwashu nabala kasho na kuwe ni mwingi sito kura nzek. Ani siku jinene, ani nkwashu li shi fanilaka. Na inabala kuwe kuni matomo, kuni makateko, kuni nkwashu li shi. Shi ngata enda kuwe mwingi sito kura nzek atitwa ila kulave kaka hakona. Kasi isimama yabula li shi waku hinahi Radio Moçambique. Hito ngaratiku Maputo, Gaza na Inyambane. Kunene ntsaku kutiva leswa kuipata na shimwe. Ekaliti niti mwani, tira naka nimitirudei ya zongaratiku ka Maputo, Gaza na Inyambane. Kalkale mpela tava isungla shengreshi isha unanga. Kola Radio Moçambique. Tanile vula kekona ku shengreshi shingata eteka ufikankaruwa 22 horas. Na 30 minutos lá na que ainda estava e foi visto em 4 letras na cá Jabulani na casa de Antamuleto.

0: Mwingi setu ara di Msambiki, mso provincial di Nyambani, mso provincial di Gazi, mso provincial di Maputo. Oye hoy, kawa mwana nungunota vukuli, nyamuta wazi tatu, naro, kakota vushika wa 2026. Ya mkela kulosi wa amara budu ya kafdela kama ratu na mfuma ulu. Kasi mari Martins, akoleke, alula misela atela kumbisa lu nungunoko. Inaka. Tsuka mungiserile swa kukwele ni kalembe ra 2025 ku nghena ka Sunguti, Nyenyenyane na Nyenyankulu. Swifundza swa Maputo, Gaza, Inyambani na Sofala swive swihlaseriwa hi ndhambi hikuva mifula leyi khaka a matikweni manga le phezulu ive yi kamfula ku tlula mpimo. Xiyimo xi endle ku va kempela madoroba yo tala ma hangalaka. Ncayincayi a ve ya fuleliwa hi mati ya ku huma kami nambuleyi. Mhaka leyi yi endleke kambirhi hikuva mati ma hlasereke hi ntamu. Ndhawu ka loko doroba ri khupukile, ku ve ni nkarhi lowu kempela ri nga sungula ku va mati ma hehla kwalaho ri va ri tlhelela. Yin'we ka tindhawu leti ti sindziseke ku tlhela ti fika doropeni a ve baza ra rikulu Mercado Limpopo laya doropeni ka Ncayincayi. I lin'we ka lawa makulu ya tiko hi ta vuxavisi hikuva ri nga ni ku tlula 20 wa vanhu va xavisaka siku rin'wana ni rin'wana. Hi ye kona ku ya vona hi kusuhi matshamela ni mafambela ya ntirho landziwaka hi mfumo wa doroba, kasi ku vuyisela xin'wini xinene maxavisela manene mahanyela ni matshamela handle ka swikarhato ni vuvabyi. Wa ku sungula hi ve hi rhamba murhangeli wa xiyenge xa ta vubasisi ka mfumo wa doroba ra ka Ncayincayi, Baba Anwar Kasamu. Hi mu vutiseke, i ntirho munhu wu landziwaka edoropeni laha ya bazara xana na?
1: A ntirho lowu endlekaka wu nga endliwa ka masiku lama nga ndlula na bazara la hina i wi wa ku limpa a lomuya ka tindlela leti ta ku famba mati i nga sistema de drainage la laha ya Mercado ka hina. E ntirho lowu hi wu endlile hi ku patsana ni matirhisani kulori hi wu endlile tanihiloko hi ta pfuxela Mercado ta swi vona. Hi endlile a entrada principale a te portown la ku gamesa la seni ya ndzhaku, hi tlhela hi ya sungulela ka portown leliya la ku gamesa la seni ya ndzhaku a te seniya hi nga ni makaza de banyo hi xipimo xa ku tshunelela ma 4 centimeters hi nga limpa hi tlhela hi veka titamba ta nyuwana.
0: Kutani a ntirho lowu u kongoma yini ku landza ka n'wina ntirho lowu ndzeni ka bazara leyi?
1: A ntirho lowu u kongoma ku yantswisa matshamelo ya vaxavisi va hina, ya vaxavi va hina ni hinkwavo lava va ndlulaka hi bazara la hina. Porque loko a hi tshikile emisele leyi ni madaka lawa ya ndhambi, loko ku na timpfula a mati a ma nga fambi, porque a misele leyi a yi kumeka yi li yi pfalekile. Tambe ambe amati ya makaza di banyo amanga fambe leswi laveka kwa kona porque amsele ayo kumeka ipfalekile. Se antiro lo ili wa ku ibasisa para leswi swa ku amati hinkwawo ya ku hambana hambana lawa ya mpfula ni lawa ya makaza di banyo ni lawa matirhisaka ku hlantswa michumu kwala ya bazara makumeka mafamba ate kamselo lowo wukulu matafamba ma maya kuma aku ma dibio.
0: Ka mintirho leyi ya n'wina ya ku basisa basisa laha ku gwaka hambe ni ku fulela misela leyi hi swipulangwana leswi kumbe swimbonyo leswi ma kuma nhlengelo wa vatirheli va bazara va miseketela va swi tsakela?
1: Va hi tsakela tanihi ka mavhiki lawa titirhe mavhiki mambirhi ya ku tala na hi yanja ntirho lowu. Ava tshunela van'wani ka nkama wa ku tirha wa ku susa titamba porque asvezi titamba tin'wana u tikuma ti peza ku tlula mpimo a va tshunela va hi pfunisa swikomba swa ku i le ku hlengela ka vona va hlengela loko hikwe hi la ku tirha lana hambi lavaya va nga lumuyana a kwalaya kusuhi ni titamba a va tshunela va pfula a ndhawu swikomba swa ku i ku hlengela ka vona. I ntirho lowu va nga wu tsakela tani siku la ku sangula ate magamu ka ntirho lowu wa primera fase hi nga wu endla hi voni ku tsaka ka hinkwawo vaxavisi hi voni ku tsaka ka hinkwawo vatirheli va bazara o vandluli va bazara
0: hi kwihi ku xuva ka mfumo wa doroba la ka ncayincayi mayelano ni bazara leli ka masiku ma taka hikuva ke tanila muvuleka hi kona a ku se helela a ku gwaqa ni ku basisa misele
1: mixuvu ya hina i ku hi continuara maha hinkwaswo tanihileswi a va rhandziwa vayingiseti podi va swi tiva hi na ku munisipi ni madifuldadi makulu mayelano ni cuma maxi hinkwaswo hi ta swi endla swa ku a te ku tshunela ka nkama lowu wa timpfula leti taka na hi yencile a limpeza hinkwayo mercado mara leswaku va ta continuara va munisipi va hina na va tirha ka mbiyendi ya ku na byala a vaxavi va hina na vona wo va munisipi va hina ni van'wani lava nghenaka basari va nghena va kuma ndhawu ya ku basa ndhawu leyi yi nga tshamiseka
0: ntirho lowu i nga ku wu landziwa hi ku patsana ka swienge kutani hi lavile nkulukumba Rugeri Mandlati mufambisi wa xiyenge xa ta vuyaki ndzeni ka mfumo wa doroba ra ka Ncayincayi a tlhamuxerile na yena laha xiyenge lexi xi hlengelaka ha kona
2: emitirho leyi i landziwaku a bazi ra Limpopo i ya ku hamba a titampa bara hi mbonya yini a mavhala lawa ma nga hambiwa lomuyani bazara ya ku pfala loko mpfula yina hi ku huma mati ma nghena kahle ka misele liyani ma famba ma chela ka dreno se kumu nkama wu fambile michumu ya onhekela ni ta ndzindhambi to ti hinkwaswo swi kuni leswi nga fayekela se ntirho wolowa ku veni ku hambiwa titampa leti para hi tlhela hi mbonya a mavhala lama nga hambiwa lomuya phakati
0: loko li chuka bazara lelikulu kumba swinene i swimbonyo swi ngaki swa misele variasound leli la ta vuyaki li tivekiseleke ku va li bindzula li ta fika a hweti munhu ku bindzula loko
2: hi pimisa leswaku leswi nga a pimera fazi hi ta produzira a 280 wa titampa maxi a yi gamelani a ntiyiso ya ku veni hi za hi heta hinkwako lomu ku nga ni titampa para ku nga ngheneli nchaka tambe loko purokiswi loko na mpfula a mati mo tshama kwalomuyani ni maka nchaka leyi nga nghena se ma sungula ku nun'wa hi tlhela hi selara para ku nga ngheni ya nchaka ku ta nghena mati ntsena hi ta siya tindhawu ta ku nghena mati nga ku hi boxaboxa lomu ka titampa maxa ya hi tshemba leswaku a maplasti ku vinga bazara maphepha ma nga ngheni ku nghena mati ntsena
0: a tintapa leti ta misele to xaviwa mfumo wa doroba wu xava wo kombela wu seketeliwa ti fikisa ku yini laha bazara
2: bon a titampa leti munisipi a nga xavi o hamba munisipi wo hamba a ku sungula a xava materiyali lawa ma lavekaka para hamba titampa leti yi nga semende yi nga marigu ni tisimbi leswi wa xava hi ta fika hi ma titampa hi tlhela hi vhuva semende se hi tisemende leti tshamiseka loko yimaku hina vumunisipi hina hi ximaku wa ya xava materiyali ya ku munisipi tambe a ni xitolo lexi a nga ni kontrato ni xitolo lexi a loko se ku laka materiyali na famba ya teka se ku fika nkama wa ku nyima hi loko ma tshamele ma nga tshamisekanga maji hi ni kontrato ni xitolo xa ku loko hi lasina ku yaka matitampa hi ya teka materiyali hi yaka titampa o hi maha titampa se kuma hi tiveketela
0: ku beni ka hina nyangwa wa bazara ku va ni na mulumuzana Leonard Maude i murhangeli wa ndhawu liya xirhumiwa xa mfumo wa doroba hi lave ku tiva ka yena matshamela lawa ma landziweke ku va bazara ri vuyela ndhawini hambe ni nhlengelo wa vatirhi kumbe vaxavisi va ndhawu liyana
3: ku ve hina vatirhi va kosi municipali vaxavisi va bazara hi vile ni apoyo ya governo distrital de Xongwene Limpopo vatirhi va ta hi pfunisa halena aka ntirho wa limpeza a lexi nga va xi karhatile hi ntamu lana bazara a li mesmo mhaka ya mavala drainage porque hi wile mavala drainage a ma pfalekile hinkwawo se hi lexi xi nga va xi hi tikelile hi ntamu ku pfuliwile titampa ta mavala drainage ku khupiwa ku pfuliwa tindlela hinkwato ta ku mati ma famba hambeni sila yi soko hi makaza tibanyo yi kota ku tsutsuma yi kongoma lomu yi ringana ku ya kona a mati ma tsutsuma a ku na nsila ka mavhala swi nga endla ka lin'wana ni lin'wana hikuva a hi se heta maxi lomu ku nga pfuliwa ku lulamisiwa ku tshamisekile a titampa ta tintshwa leti vonekaka akuna nchumu lexi xitaka anga le ku xaviwa manje swona a swi xaviwi hi bazara swi lulamisiwa hi variação das obras variação ya maobra yi nyiketa variação ya salubridade se kama yi nga mama a limpeza leliya lomu ku nga kumeka swa ku titampa ti fila ta hadari ku tlhela ti vekiwa layani se ku tekiwa ta nyona lowu nga ti na tona ti ta ta mbhonya lomu va ku nga fa titampa vavatirhi va nga ta rhangela ntirho wa ku gwaka a misele hi vatirhi va variação yi fambelanaka ni ta vubasisi se a ku tirha ka kona hi hlengelile hikuva hina vatirhi ni vaxavisi hi patani kun'we hi pfunisana ntirho wa limpeza
0: se a bazara lelo hosi ya mina yi ni vaxavisi va ku tsalangana va swiyenge swa ku hambanahambana ngopfu swinene hi wihi nhlengelo wa vona ku va misele leyi yi nga ha yi nyiki ntirho wonge hi luwa ku lava ku gwateliwa va hlengelisa kwini ku va misele leyi se yi basa
3: a ku hlengela ka vaxavisi hi tindhawu ta ku hambanahambana i ku va va nga petapeti a minchumu ya nsila hi ku fana ni leswi loko va heta ku tirha swa tirhaka hi nga vulavula hi chaka le humaka loko ku sala a maresto ya swakuga ya makhofu loko ma xavisiwa ku ni lama salaka ni masalada ntango hi swoleswo va hlengelaka hi swona hikuva va twisa swa ku ni mpodi va chela lomaka misele
0: hi ndlela leyo ni vona ingi loko ndlela leyi yi pfuna
3: ya pfuna ndlela leyo ya pfuna
0: minirito lowu karhi ka vatirhikulori laha bazara ka vaxavisi ku va misele leyi yi ta simamisa yi basa leswaku bazara li navetisa
3: a ku va misele yi simamisa yi basa hi vatsatsiya leswaku va nga cheli nsila lomu miseleni hinkwayo nsila leyi va yi encaka hi ntirho va humaka un'wana na un'wana loko yi chayile ya ku va susa nsila hi va leleta swaka va yi va chela makontintori ku hikwalaa kusuhani ba xi huma la portango lama kazadibanyi hi ni makontintori sini ya ndzhaku lawa ma tshamaka sempre ma li kona hi a li mambirhi para ku yamukela a chaka le lomaku lomu bazari
0: ku fike khambi laha hi nga lava a ku tiva ka vaxavisi lava va hlalelaka ni ku va va hanya ndhawini liya a ntiyiso ya ntirho lowu hambi ni laha u nga ta va pfuna ha kona
4: a ka parti ya mina ka hina vaxavisi u hi size ku loko ku na mpfula mati ma nga tali phakati mercado ma vankwareka ma famba hi misele liya yi nga pfuli yi nga limpiwa va veka tintampa henhla ma famba ehansi ma qondangulusana ku ve ni u nga tali we siza hileswaku ku nga na ufute la ku hi vika ndhawu ya ku hi tshamisekile hi tshamele ndhawini leyi baseke yi nga ndhawini leyi ma nga vaxavisi ku ni a ku ve ku basile hi tshamisekile ku nga ni a chaka lana hi nga kona leswo hi sizaka hi swona a ntirho luwa ku va lipa a mamisele pfapfala ya titapa hi hlohlotela xitshungu leswaku hi na vaxavisi nkwenu hi fanele ku weti ni weti munhu a nga devi a kota ku hakela ku hi lexi xi nga ta kota ku xi hi pfuna ku na yo munisipi yi nga lahlekeliwi eka ndhawu leyi xipasi lexi hi nga ka xona hi nga nyikiwa hi
0: loko hi zama ku gemeta a vukoli lebyi hi tlhelele ka bava Anwar Kasamu murhangeri wa xiyenge xa ta vubasisi ka mfumo wa doroba ra ka Ncencayi Rogeri Mandlati murhangeri wa xiyenge xa ta vuyaki ka mfumo wa doroba ra ka Ncencayi hambi na Leonardo Mauti murhangeri wa bazara Mercado Limpopo dorobeni ka Ncencayi ku va va siya rito lo karhi mayelana ni ntirho lowu u landziwaka ka leliya bazara
1: hi lava ku kombela swa ku va nga peteli michumu ya ku hambanahambana ya ku fana ni maphepha ni mabodlela ni maplastic ku aka misele leyi porque loko va petela leswi loko swi fika lomaka matubu swo nghinya hi mati ya mandlulu mati ma tlhela ma huma hi kolomaka titampa letiya se lexi lava ku kombelaka swona ka vayingiseti ku va va hi pfuni va nga peteli a michumu o hansila ka makaxa lawayana porque leswiya swi ta endla swa ku mati ma nga fambi hi lana swi lavekaka ha kona
2: rito leyi nga na lona la kombela ku ve ni ka vanhu lava ya nghenaku a bazara tanto munhu wa xava kumbe wa xavisa hi ku ve ni loko se swi ve swi veketeliwile hi kombela ku swi hlayisa ku tsena maje ntirho lowo hi ta wu nyikela ka variação wa bazara hi yena a nga ta fikisaku a marito lawa ka vatirhi va bazara para ku ve ni va ti kudzengana titampa leti hi ku tambe loko hi veke titampa se ku mu kuma 3-4 ti fayekelile a swi tsakisi everdale ke podi ku ni ku phazama ka hina vayaki o ka hina va mahi manje a tshemba leswaku kula kuve ni coordination izama kuti conservara para itanga malembe manyike na to avaxavisi va bazara ni vaxavi va bazara va le ni paciense swirhanganya swinyingi hi nga na swona ku fana ni sweswi ku nga ve ni timpfukula ni tindhambi swi vonekele michumu ya nyingi se a ku swi khoma hinkwaswo hi nkama wun'we swi hela swi tshuka swi karhatanyana na maji a tshembisa leswaku lembe leli bazara li ta va li tshamisekile
3: a ku va miselisi na misei basa hi va tsatsiya leswaku va nga cheli nsila lomu vamiseleni hinkwayo nsila leyi va yi encaka hi ntirho va humaka un'wana na un'wana loko yi chayile ya ku va susa nsila hi va leleta swaku va yi va chela makontentori ku hikwalaa kusuhani ba xi huma la portango la makaza dibangi hi ni makontentori sini ya ndzhaku lawa ma tshamaku sempre ma li kona a li mambirhi para ku yamukela a chaka li lumaku lomu bazari
0: muyingiseri hi gemeta kola ta vukulu ka rhepfiki vhiki ri taka loko ntirho wu rhuma hi ta tlhela hi ku twisa man'wani marungula ya risima ka nhluvuko wa xifundzankulu Gaza amara buduya kavitele marito ni mfumawulo mari martinx a lulamisile va kombisa lo nongonoko hi le ku dya i ku yengeta ha jajama

0: Akunosa mwinsiti wa Radio Msambiki Maputo Gaza na Inyambani hoyo hoyo kama hungu ya usiku kantirisani wa shihenu lawa na mutla masukelaka aka Gaza. Vana matiku la Msambiki vakumweka xenofobia tikweni la Afrika Dzonga kama siku manga hunza kusukelaka mishuwa na mutla vasungulile kufika tikweni la Msambiki leswo vatlhelela a makaya na vangeneke eka ndzelekani wa Risan Garcia. Domingos Makalan.
1: Hi kumeka leno kanjele kanwa Risano Garcia lani na mutla go tlhasaka a vana vatiku lava va kumiwe ke hi manga ku va va xanisiwa atikweni dza Afrika do sule kola ka xenofobia ta bulan lava va tlhaseke ka mixwana mutla na nhlayo hinkwayo nyimeliwa ka ile ku suhiya ya 600 jiwa voni ya ku losa vituman
2: Fernanda Afonso Costa. Antire o jardiniero. Kama ka ninga yavona John Manjveldon bewele nthlentekele wa munta nle nawo. Anniti endlo ta ringana treasure to. A dojo to wa no rendisa. Ai nwana ku ya ka hweti yo linga hela le. Ni hweti nge se hlanganisa wo bona. Mari va tekile na yo.
3: A province ame e Nyambane.
1: Kutani ntshini leswi swi voneke ya a John.
3: Alezo nga zwana hala style swa ku chavisa. Swa ka nga anga swinyimelanga. Andawon so le anga di go habiwa hina mara ago ago ha halaveke a hestiwa
0: Domingos Makalan loka iti salama hongo mailana kani kutlelela akaya kavana vatiku la Msambiki nzao kaloko vaoni ili ahasa ahasa ya kubiwa vatlela vatlonguliwa ati kwene la Afrika Dzonga. Vanu vambiri, vakumiwili shunze nisha inyarimi ashunza nkuli Nyambani nzao kaloko vakumikili ka hasa hasa inga endleka inzao katla ulamani wa 2025 Idrasu Makondela.
4: Amunyiki wa mahungu wa Serniki kunga muti wa ukehle gati mhakalo mwenyambani hiena anga ula leswaku avanhu lava ava tsutsumile ndzhaku ka ku va bungutela vanhu patsikambi ni ku va va maha zwa hava zwa ku hundzisa anawu aliseri xikwamba a ula leswaku bona va khomiwile hikwalaho ka tiro wa hombe ngopfu unga mahiwa ku zava kumeka.
0: Loko ya mahlweni hi ku kombisa mahungu ya usiku aka ntirhisano wa xihena hi emisoro provincial de Maputo Gaza na Nyambani man'wani ma vula ku veni madzana mambiri ni ntlhanu wa makumi ya vanhu va humaka atikweni hambi ni handle ka lona hi lava va nga ta kumekaka aka govela ya van'wamabindzu i nga ta endleka ka xifundzeni xa ncongweni ka Gaza hi lisiku la 26 ka Junyu i nga ka yena ka ntirho wa kona ku nyimeliwa ku paluxiwa titshomba ti nga kona ndzeni ka xifundza xa ncongweni leswaku ti vitanisa van'wamabindzu ku ta endla amintshwantshwa aka ndhawu leyi. Murhangeli wa xifundza xa ncongweni a vula leswaku govela leyi i karhi i lunghiseriwa hi ntshimantshima ku veni hinkwavo va lavaka ku kumeka va swi kota a ku va hi ndlela ya xiviri va le kona kumbe hi ku tirhisa emichini ya ximanguva. Suzette Nyangumel a vula leswaku ka govela leyi xifundza xa ncongweni xi ta paluxa hinkwato titshomba ti nga kona aka swiyenge swa vurimi ku yamukela vaendzi u tsheve ni swin'wana leswi nga vonakiki.
5: Temos também o turismo. O Xanguene tem cerca de 23 quilômetros de costa. É possível, sim, alavancarmos o turismo. Precisamos também de fazer alavancar os números do pescado que nós temos estado a apresentar. Portanto, essas quantidades ainda não satisfazem-nos a nós como distrito.
0: Kasilo kwetlelela aka Maputo leswo axifundzeni xa Magudi hi kumalawa ma vulaka leswaku tinyari ti susile autome la munhu wa mun'we kasi van'wani va vambirhi va vavisiwile swinene. Alberto Paulo Anientelelo.
6: Etinyari leti ku vuliwaka swa ku ti ta va ti humile deradwini ra ku lumba xita sonzo technica a xobela a xifundzeni lexi xa xifundzankulu Maputo. A tinyari ti sungule ku fambafamba ka miganga yo hambanahambana a xidorobanini xa Magudu kusukela vusiku ra wa wumbirhi ka mixo wa wunharhu lweyi tinyari leti ti kumeke ka miganga yi nga ri yingake lani emugangeni wa Rikatlana ti veke ti nghena emitini ti dlayi mamana wun'we lweyi a kumeka na a vonelela masimu ya matsavu aka muganga lowu.
0: Murhangeli wa nhlangano wa wansati ka Gaza OMM a kucetela vamamani ku veni va ya mahlweni hi ku khomelela ka mhaka ya ku dyondzisa tidyondzo ta mahanyelo manene eka vana. Joana Nkuna vula ku veni wansati a fanela ku veni a ya mahlweni hi ku tihinta ka ntirho wakwe wa ku hlayisa ka ndyangu hi ku dyondzisa a vana mahanyelo manene atikweni ni ku endla leswinene. Murhangeli loyi a vulele a marito lawa ka nhlengeletano a veke na yona ni xitshungu emugangeni wa Limpopo leyandzulele na lona lingani ankongometo kuva ku xiwa amintiro inga kare ilandziwa hi wansati aka muganga lowu.
7: Akutendera mindyangu ya hina kusukela ka mulumuzani ndyangu yene hambi yena ye mulumuzani futhi hikusaka tikhanganu ta hina hayikumani ni vavasati ntsena ava vanuna na vona vo vakumeka vali kona loko hi maha atironi ya uniti ta kuveni ili ku hlanganisa xitshungu se hi hlokotela leswaku phakati ka ndyangu tenge kuni lirhandzu tenge kuni ku patsana kusukela ka bava na mamani kusukela ka swihlangi hambi ni van'wanyani lava va hanyaku a phakati ka ndyangu wolowo.
0: Hi gama hi lawa ma vulaka leswaku lexi hundzankulu i nyambani ku ya mahlweni hi ku endleka a vugevenga ni vukungundzwani hi ndlela ya tinkunga a hi nga tweni a maendlelo ya kona na mutirhisanakulobye Orasio Romão.
8: Lomu ka provhinsi ya Inyambani ka hasimamaku wa kuona ka xikarato xa ku vo karhi va kumeka na va karhi va zama ku tirhisa maqhinga ya ku yelana ni ta tinkunga kasi a ku va va damba ra vanhu siku jin'wana ni jin'wana ku na ni vanhu va rhumelaku swipapilwana bya ku va ku wo karhi a winile a chihiwa va kombela a timali swilo leswi swona swi kumeka na swi karhi swima swa ku vanhu vanyingi va rhumela timali se va dambariwa. Joaquim, aleluya, waka mitiro ya uvikele gana ulomuka provinsi ya Inyambani, yana lwe awula kuswa kunga avahanu wa hanyanya. Loku va amukela ati message lady, akule kuva kumeka na vakare va shamula hikurumela ati chapao, nga varange ku ehleketa. Ali, va dambare va nyingi masikona lawa, lezwe angela inga kona. Akamsele vwa ku, kula kuva kumeka na vakare va shopa shopa kwati, na wangase hirumela amali leyi, kasi aku tiva swa ku akunani ixaka ga vona va kombela ku va ti chapawu hi tlhelo kun'wanyana a hlamusela leswaku va kona kambe vanhu va kumeka kona va karhi va rhumela swipepelwana swo karhi mamesaje na va karhi va kombela tipini ta le bangu se a vanhu nga va kumeka na va karhi va hanyanya a ku le ku va rhumela tipini ta vona va nga woleliwa ti chapawu a bangu.
0: Mwingset lawa ave mahungu ya usiku hi emisori provincial de Maputo Gaza na Inyambani Amilosa.